0: 13 minutes after alas 8 ng umaga. And nasa pagkatong round na po tayo ng ating programa. Patulong oras sabi ka sa ito yung Murahab di kita big sun 97.1 OKFM. And sa mga nagdag information ngayong umaga, oy! Naitala nitong Miyerkules ang umaga, ayan, September 2, ang pinaka mababang halaga ng piso kontra dolyar na umabot po sa 62.68 kada sarong dolyar sa intraday trading. Nalampasan ng piso ang dating record na 62.40 per $1 noong Martes, September 1. And ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maigpit nilang binabantayan ang foreign exchange market matapos basagin ng piso ang 62 barrier nitong nakaraang Biyernes nang bumagsak ito sa 62.26 noong August 28. Ayon sa ulat, pangunahing dahilan ng pagbagsak ng global demand sa dolyar, patuloy na pangamba sa merkado at mga panganib sa ekonomiya kaugnay ng langis. At kabilang sa epekto ng mahinang piso, ang pagmahal ng imported goods gaya ng gasolina at pagkain na maaring magpalala sa inflation at mas mataas na remittance value para sa mga pamilya ng OFWs dahil mas malaki ang katumbas ng bawat dolyar na ipinapadala. Nakula, umantabi pa rin ang kapalit. Pero, ano man halaga kayo kung marahal naman ang gabos? Pawali tabi sa Barcena family sa Puno, Ligao City. Lagi nakikinig sa OKFM. Eto, Dalia, magandang umaga. Sinabi sa King Store and Bakery. Ha? King Store and Bakery. And share pa sa mga jeep drivers on the road, mga namamasada po namang mga UV Express drivers, mga drivers sabi kan Modern Jeepney. Good morning, tabi sa nagobot. Mga sangkay na pasero, papasok po naman sa eskwela o papasok naman ng opisina. Medyo kung alas susu tabi ang late nindo. Kamutabi late na katabi ki 16 minutos, may duwang dangaw, may tulong kilometro, may tulong kuspa. Tabi ang distansya. Oh. Sige. And 16 minutes after alas 8 ng umaga. Oy, mabalik tabi ako, tada ko nung tabi hanap buhay, no? Sige. It is 16 minutes after 8 and time check brought to you by
1: Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Kanaki pa senyor, Jack Stone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gurs na siya. Julin-julin naman ang tigpapauntol niya.
3: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa

0: Kelly and Sons Legazpi is back. And we bring you the Super Brands Festival online promo. Make your shopping more exciting and get a chance to win your next needs and wants. For every 5,000 peso single receipt purchase of home appliances, IT gadgets, or home furniture, you earn one raffle entry. Choose your category, hidden gadgets, commercial deals, lucky SME, or mom's essentials. Shop with cash, pay your credit cards, or enjoy flexible payments through home credit, Skyro, Denise, Tonic, and Salmon. Visit the Willie and Sons Legazpi official Facebook page for complete promo mechanics. Willie and Sons Legazpi, always at your service, here at Willie's. For DTI Fair Trade Permit Number RO5, MP27 Series of 2025.
1: Papa, papa, di tan pa akong maging tapuan sa klase?
2: Awiyo, paano mo man ang nasabi, Noy?
1: Paano kaya sumaestra ko nag-announce kan top 1? Tinuro, sukataning ko, di tan pa ako papa maging top 1!
3: Good day mga ka-OKA! Siyempre, kasama nyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito nyo, yung mga paborito nyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ako po si Rosaline Padayaw. Nagpapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Anes. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Ay bigla lang po nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pending po sa akin, kailangan po po kapiraan sa OFAC dahil yung utak po ko, ang daming mga bukol. Tapos ko, nung dinan na po niya po sa Lens Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po, niya po ko nahihilo, niya po na sumusuka, yung paningin ko umayos na. Kaya maraming salamat po doon.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0991-7-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: We have it every morning.
8: Okay, FM.
7: Okay, Morning Express. I'm

0: Since open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Chinumala, 11 na!
3: Jeans na lalo, promo na!
2: Tignan ang ilalim ng Selyo account
3: ng Hinebra product.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
4: July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 06489 series of 2026. Drink responsibly.
5: Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
6: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Narugtog Jason hanggang lampas alas 11 tabi ako kiniit. Wala tabi si Babaklit, Josa Casey. Yes, tayo mga tungag magharangawan tabi kita all the way till lampas alas 11. Pero buko tabi hanggang alas 12, no? Sige, and siyempre, papatari kong tabi ang sa'yo mga paboritong kansyon. Bigay tabi sa Joyride. Sige, and ako nga na. Asan tabi nito mga magagaya ng mga love songs hanggang alas 11, no? And good morning pa rin tabi-tabi sa bagong friend, bagong kaplaka. May mga mahihilig man pala talaga digdi tabi sa tuya, sa Bicol, na mga mahihilig man tabi sa plaka pareho ko. Ayan. Attorney, good morning po. Ayan, salamat. And also, kaswapon tabi kay Doc Glenn. Sabi ni Doc Len, pag ako ngayon yor may orasyon ngayon ako naman sa kuyang kweba. Nagpatarik na tabi siya kan plaka. Ayan. Yung matabi, ngunyan pa sa na few minutes ago, nakabinbinan ko matabi si attorney. Mahilig mo pala si attorney sa plaka. Naghanap tabi si attorney kay, kung siya tabi siya noon, may aram mag... Irahay tabi ki Technics, ang pagkasabi ni attorney, Technics SL23 na turntable. Pwede tayo kung mag-text sa ating 0931106762, no? Kung kamo tabi may kaaraman sa paghirahay tabi ki turntable, no? Sige. Kuya Nems! Nagharap tabi si attorney kay mahiray tabi kan sa iyang turntable. Yeah. Ta. Ano ini? Masirawan ba tayo pag uli mo hari sa trabaho? Nagpatarik ka tabi ki plaka. Ayan. Patarik tabi ki plaka, wala tabi yan na su algorithm. Ha? Oh. Dadagugun mo talaga tabi bilog na album. Pwede mo man i-forward, pero mas bagay na din kita huwag na bilog. Nagutukaw-tukaw tabi sa inong harong pagkapon sa inong balkon habang naka-plaka, tapos nagkakapi-kapi. Siram sa natabi ikan na diit na oras na magpataririk. O, di ba? Ayan. Sisa man tabi dyan ng mga mahilig sa arog na hilig mi, arog hilig ni Doc, mula ni attorney, mula tabi ako. Pwede man tabi ni Doc, friend sa FB, Nyor Belenso, NYOR Belenso. No? Sa mga mahilig man sa plaka. So, mga mahiling tabi sa turntable, mga long-playing album. Pero tayo minindo ako i-friend, NYOR, Nyor Belenso. Pasal tabi sa mga kapitan ming maigusong digi sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay. As in, sa mama ko na nagluto ngon niyan, kisnakan sa trabahador mi. And hali tabi kay RJ Helton. Good morning po. Mabati tabi sa... Barcena family sa Paulog, Digao City, lagi nakikinig sa OKFM. Shout out tabi sa imo tabi Jason, nagwapo hunon. Napadukan ako sing ka man ka nakahiling kan mga gwapo hunon na paghihanap nito tabi ako digdi sa OKFM. Pag nagdigdi ka mo, hanapon tabi nito go, sugaro ng tig binumbahan na buyod. So panaguto ka nang tig tabi sa uning announcers booth, uning garo nantig nagkikitay-kitay. Rakman, nagkikitay-kitay. Dahil tabi abot ang microphone, amak mo. Tapos kulo tabi ang buhok na maitom na tapos may tipak ang ngip. May mga tipaks ng ngipon. O, yun na tabi yan. Ako tabi yan, ha? Ay! It's, wait lang. It's 16 minutes tabi after alas 9 ng ubaga. And wait lang, tas ito yan, time check. Ang time check ay hatid sa atin ng
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
2: ang lalaking wis sa hiling sa basketball pero mahilig magpauntol.
3: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!
4: Okay, estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
5: Maraming salamat po for making the 6th Baby Mama and Family Fair a success. Our generous sponsors, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Gong's

0: you go. A song from Fralipo Lippi. Gusto nung graw ang gandang ini from the album Light and Shade. That's Crazy Wisdom. Kung yung tabi naman paros-paros na November 2026. And we still have 112 days. Sama ako tabi nagpunta na rekansyon all the way till lampas ka 11:08. Kumusta na ka mo? Ano na lamang ang big prepare na dyan na pangultuhan? Ano na lamang nakaugot na tabi kang kalong na kapag ginibo na tabi nindo dyan so gulayo nindong may mga pambangot na tabi ka mo dyan? 10 o'clock, makasap na ka na tabi ka manuto, makasap na ka na tabi ka sa imong ulam. Pag alas 11 tabi mga kaibigan, darasmagan portion na naman. Ansa indong makimalo?
1: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and...
1: Away! Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids.
2: Oh, baka hindi ako makagalaw ng maayos.
3: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
4: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
6: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
8: Sinuma na, Ginebra na,
9: Jeans na, promo na.
8: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
9: ng Ginebra.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yan na ang kansyon na nausutabi kang 1990. The Smoky Mountain sa kanilang kay. Hello, Tabi! Maraming na mag-aaga and hanggang lampas alas 11 Tabi si Dalugdog Jason. Ayan. Habang ka po Tabi dyan sa mga arong, busy-busy Tabi mo niyan. Senyor, naghanap ng Tabi key recipe sa pandasangpinoy.com para po naman sa mga posibleng i-prepare sa ating hapagkainan today. Sige, ha? Good morning sa mga nasa Legazpi City Public Market. Magandang umaga sa mga nasa opisina. Good morning sa mga nagbalay. Bye! Kan mga nilaban dyan. Tama-tama, no? Sabi kan aki kong lalaki ngayon. Daddy, init kang aldaw. May karubay tabi, may kasabay tabi na paros-paros kang habagat. Ang nilaban mo sa daga tabi, pupuro to. Hindi ba joke? Sabi niya, init kang aldaw plus butubot kang habagat equals maraagad. Yeah? O, diba? Tama yan, ha? So, mga kalson tabi dyan, mga itagip-tip naman tabi, nandun sa loob ang karunin doon tabi, ibadla din tabi, ipagduwasa dyan, tamahiling tabi sa tirampo. Mga rigos tabi, ang kialpog, kang butubot, kang habagat. At pati na, ano mo tabi, ang bigay, tabi today, Phil Balila, busy tabi si Phil Balila dyan tabi sa Santo Domingo, Albay. Nagabantay kantinan tabi si Phil Balila and kay Lola na nasa St. Francis. Hello po. Oh. Ano tabi ang mga kapiyestahan mo niyan tabi na September? Uy, kapiyestahan tabi kan Nuestra Señora de Peña Francia, no? Kumusta na tabi sa mga kaeriba ko tabi dyan? Mga kabike pa siling tabi sa Naga City? Last time ko tabi ipakabike sa Naga City kang ano ini? Kang 2019. Dahil na tabi na sundan. Pagkatapos ko tagang pandemic, nakasabay naman ako. Sige ko sudaduwa na maiba o dae. Tapos, nag-iyo na ako. Finally, nag-iyo na ako. Maiba ako. Nagi matabag ako. Sumaka kaeriba ko pagbike. Kaya na niya ako kamo. Huni na niya kami niyo sa blue yun. Palungsot na tabi sa ligaw. Sunod na nga yan. Awin na, magtingak-tingak tabi kit niyang putukan tabi sa blue yun, be. Bata mo kumantabi ako makaskas at magbisikleta. Baka tabi yao na kamo sa mata ko niya. Pas tabi ako sa pulanggi. Or maybe yao na tabi kamo sa... somewhere tabi dyan sa may anong lugar nga din eh? Sa may baaw tapos siya umpas tabi ko sa nabwa irakman ha. Ano na kung kaya ko pa eh? Ganda yun bata ako gors naman baka tabi ako kini hari sa taba ko tabi pasiling sa Naga City sa Basilica sa Naga City mabay ka tabi 5 hours and 20 minutes sa arog tabi sa kuya na mag kurukaskas lang mabay kidi.

0: Nagana pag-bike sa kuya, 5 hours and 20 minutes. And pauli-tabi, mga siklista, itabi ko pagsupunan na, ang pauli-tabi sa Naga City, pauli na, minahali na tabi kami doon mga past 12, baka pangudto. Minahali na tabi kami Naga City, pauli na tabi, padjak naman pauli, maabot ka tabi sa tabako, may liwanag na tabi ang mga ilaw, tapabanggi na, alas sa isim banggi. Siyempre na mga oras ka nakipadyakan itabi sa Naga City, matukan ka patabi sa sablo yun para rin matitabi mi dahil na kaya magtagal ka una sila kiniit. Pagpaw ni tabi nakulo na 6 hours na tabi pagpaw ni nakulo tabi kapita-pita mabakal tabi iki ice water mabakal tabi may ikstapan patabi kami dyan sa may balangibang na nagpapaluto tabi kipansit ha. Nagasaram sa tabi kami kipansit dyan sa may balangibang sa Pulanggi ha. Sana tabi mo kay bako tabi sa September 19 ano? Dahil tabi ako minatuga tabi sa mga katropang mga siklista. Tabaka na hindi kitang insayo magtingak-tingak tabi kita dyan. Ay nako. Ayan. Kami ni Manay Santa nakabike sana tabi kami hanggang nabwa. Ayan. Nabwa. Kamarini Sur. Anyways, ingat-ingat lamang tabi sa mga siklista na ground tabi sa kuya mo niyan. Ingat sana tabi kita everyday sa satuyang pag-padjak, no? Ingat-ingat mga people. 10 minutes mga kaibigan before sumapit ang alas 10 ng umaga. Time check brought to you by
1: USMC Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Nong Michap, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Hello tabi kay Ma'am Shi. Ma'am Shi, Sheila Paz, nakatutok sa atin. Hello tabi si Ma'am Shi. Pasayan no ini. Pasayan naman tabi sa Matnog or going to Mas Bate. Ma'am Shi, ingat sa napinuwi. And also kay Fatima Belludo Acuña, good morning!
2: Ilong Ranger?
3: Sa hiling mo, ano-an? Sip-on o bakong sip-on?
2: Bako yan. Daiman ini Matagos.
3: Ang hatching sa kanukno, inot na sinyalis anin sip-on.
2: Sip-on dagos?
3: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkawang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit. Mag-USFC Plus 40 na. Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-USFC Plus 40 with zinc.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And, sa kakapasok lang na balita ulit, abi post kan GMA News, ayan, sabi digdi, suspendido ang face-to-face classes sa National University MOA MOA sa Pasay City ngayong umaga, September 3, at pansamantalang gagawing remote synchronous learning ang mga klase. Walang ibinigay na dahilan ng paaralan, pero ayon kay Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto, nagpunta sa nasabing universidad ang mga tauhan ng Pasay City Police Explosive Ordnance Disposal EOD K9 Group at Bureau of Fire Protection para tumulong sa pagtiyak ng seguridad. Ay, maski ano na sa natabili.
11: Bakit RitePed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Ester Animay Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington, with our new at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook. Isabel Massage and Spa. Relax. Relieve.

0: Sure hit sa inyong morning habit. Joyride.
1: Okay, FM. This song is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Nyor, pipasiram-sira mo man ang tugtog. Bye.

0: Baka kumikilat. Kaya rin ba na dyan si Dalugdug?
1: 5 minutes after, alas 10 in pag-aaga.
2: Oy, ang ako ako tabi digri sa website tabi kan panlasangpinoy.com.
1: Oy, aram tabi din ang kinamatisang baboy. Agar tabi ang mga tugang su pag summer bagay. Ikatabi, nagkakit. Senyor nga, may kuro kamatis.
0: Ang naan!
1: Kinuro kamatisan niya. Dog, ano daw tabi, ano na naman daw tabi ang panera? Pasyaw tabi sa Rodriguez family, digri sa nagsya, Santo Domingo. Unay tabi, oh, kinamatisang baboy. Oh, sige na. Pwede na tabi ang mga ingredients. Ingredients muna, tapos mamaya na tabi. So, procedure kung paano, no? Oh, ang preparation time, 2 weeks. Ayan. And pagluto tabi kanina. Pwedeng 2 weeks. Tapos sa 2 weeks, mas wildo ka pa sa 2 weeks. Ubus sabi ka ng stove mo, eh. Nagtitingak-tingak na sa tabi ka ng 7 stove, ha? Anyways, pagmapasitin ka tabi sa Legazpi Public Market or Daraga Public Market or maybe Santo Domingo Public Market, dapat pinuwi ka tabi may darampirak.
0: Aman ang tabil.
1: Dari ka tabi makagibok ang kinamatisang baboy. Kunay ka tabi kipirak. Dapat ikaw ka tabi ang pirak, magpasitin ka tabi sa saon. Bumitbit ka tabi ikiduang pounds tabi ang referencing day. Duang pounds tabi ang pork. Oh, duang muro. Duang tangan da tabi ang laya. Tulong pisog-pisog tabi na uning bawang. Papakala ka magkaan tulong pisog-pisog? Oh, sarong sibulyas. Apat na kamatis. Lada na kulay birdie. Ayan. Tulong tablespoon na cooking oil. Paano tabi ang paghari ka katabi ka sa saon? Tulong, madara ka man na tulong tablespoon. Ade, mapasiling katabi sa saon. May bit-bit ka, tulong tablespoon. Tulong tablespoon na tabi ang cooking oil ang babakaroon mo. Magroon na tabi ang sarong tablespoon. So, kantidad kang tablespoon mo na tabi sa oil na bubugtaka. Apat tabi kan supang pasiram na kulay yellow. Wala naman tabi ka mukha. No, tabaka, kunduton ako ni Ate Dimples kaining brat. Apat na tabing gramo na tabi ka itong soup. Kulay yellow pampasiram. 4 cups tabing beef broth. That's good.

0: may kul tabi uring budak tabi manubrik na tabi ko rasa kataning didokena katambak na kapo tulong dara ko lang kapo tangkaan manubrik kay posporo manubrik tabi kay mga kung bako tabi sulumang chinilas gunting on pagamak pag pwede na o diba o mga taga-tag siya Eastern Bengal by good morning o si Simon ini Nyor, pag-i-play man tabi kang lady mo. Tanga una naman ining lady mo. Iba na sa tabing kanta ni Chuk Mong Ken Rogers. Lady. Yung kano, bakit? Papatugtugak ka tabi ki oras ini. Aga-aga tabi. Ang mga tao, nasa action tabi ang mga tao. Kaganda mo ko, lady, I'm your nice shining hammer. And I love you. You may come into my life. Dey ko na nagkakuro pati
1: Jason, nagpaparakanta ka naman. Marila mo kung marapagdangungon ang busis mo.
0: Pwede mo kayo boy na kanta ni boy na kanta ni Carol Jones na request mo tabi. Ano? Matangaw naman tabi. Lady. Magandang kanta si Ken Rogers. If I could hold on to love, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Diba? Yung kanta ni Ken Rogers. If I could hold on to love, lahat magagawa. Kanta pa ka ni Ken Rogers. Balondra. Oh. If I could hold... Oh.

0: That's us. Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: And hinap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Nyor, di pa si Ramon.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amy B. Catering Services. Affordable elegance trusted for years.
3: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times.

Kan satu yang cooking tips, alright? Ni apa kagak satu ya tapi. Siyempre, bila kayo tabi kan mga tugang, initon ko na tabi ang lana. But before that, ha, bago tabi initon ang lana, kwaon na tabi ni, may tipsikan na tabi kan lana. Kwaon ko na tabi kalasa, garo ka tabi gladiator. Ano? Sulutan na tabi sa helmet mo dyan habang nagigisa. Mainit. Gisahin ang bawang hanggang maging buro brown. Initabi su 3 tablespoon, pisog tabi ki garlic. Idagdag tabi so laya. Naguro tabi ko. Saro tabing bilog na. Siyempre giniris. Ipagpadago sabi ang pagbukig. Bukagin. Ibuktag na tabi so pork belly. Ha? Siguro around 2 minutes, no? Kamatis. Kung saro sa nakamatis. Apat na pinaso di. Idagdag tabi so kamit. Ang 1 minute tabi. Ang 1 minute tabi. Mga 1. Sisinta tabing. Tik! Tik! Tik! Tabi. Ibubuk muna tabi so sarong balding to. Sarong balding to. Beef broth. Ah. Ito, dagdag tabi so tubig and minutes. Idagdag tabi so natatanda na kamati. Pechay. Lukdo ang tabi. Una na tabi ang sarupa. Idagdag tabi so kulay yellow na siram. Bukagin. Again ha. Bukagin. Naibuktag tabi so yellow pang pasiram. Dahil ko na tabi sa Beyond ang brand. Iguan na tabi kita ka na medya value. Basta tabi so pang pasiram na kulay yellow. Kulay yellow. Tamas ko si Bambrangel mo na lauga. Pinakamasiram tabi mga tugang. Nakaluto na tabi kang bagas na 20 pesos na bagas. Mamuruso tama tabi kang 20 pesos. Yun na. Share and enjoy. Natabi kang pagpangod to. Mayun. 12 minutes before 11 o'clock tabi. Sarab-saban kang pangod. Commercial. Taglabi tabi ang tiwa-tiwa. Patugtugon ko daw tabi ning sa kuyang paboritong Christmas song na choir. Di ba? Naradog tabi nito sa mall ang the Gunter Colman Choir, Once in a Royal David City and the Holy and the Ivy. Gusto ko. Okay ka. Here it is, the Gunter Colman Choir, 97.1 OKFM.

0: Masarap mo ka. Garo-garo tabi ito na yung naman.
1: Sarap, sarap.
0: Ano na tayo yung arugan si Bagat? Arugan tabi ka ng choir, ano? Drums. The Gunter Coleman Choir. Ayan. Susunod ba tabi ng ganda na? Arugan tabi nito sa mall. Arugan tabi ka ng Happy Holiday. Happy Holiday. And ang sayang famous na we wish you a Merry Christmas. And where did my snowman go? Again, it's 8 minutes before magkabutabi ang 11 o'clock.
2: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Yan po naman ang pinaghalo-halong Rick Astley and Justin Timberlake song. Matibayan man tabi, so nag-in the mix. Right? And oras tabi para mag-tuwad tabi sa programang ini. Maraming salamat tabi sa nagubo sa pag-tutok sa kuyang programa. Punta tabi sa baong aga kansi nung pagmatasagot tabi ko niya na maulpok ako. Ngunyan tabing 11:15 and see you again tomorrow sa ating OK Morning Express and Joyride with Babaknit Jose Casey sa Agado and salamat tabi kan sa Indo.

0: Padi, padi! Sabi ni sir, bago siya nagpasiring sa ibang bansa, dapat da pirmi lang kita digdi maugma. Dapat, pirmi kitang positive.
1: Makalipas ang sarong simana.
2: Hello!
0: Hello po, sir!
2: Kamusta ka mo dyan?
0: Okay man po, sir!
2: Nyaso bagyo, kamusta man dyan?
0: Aso bagyo po, sir! Successful man po, sir!
3: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
8: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako. At mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo. At sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-press ko po, lalo na pagising ko sa umaga.
7: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
9: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot Virac, Asin Viga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
10: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
11: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: 0932-5146 or follow us on Facebook, Mabel, where dreams come true.
1: Looking for a brand new motorcycle that's affordable, reliable, and packed with amazing freebies? Visit DoXM Incorporated Daraga Branch, your trusted motorcycle dealer. Choose from top motorcycle brands and models such as Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. And here's the exciting part. For every motorcycle purchase, you can enjoy big discount and exciting freebies, including free helmet, free t-shirt or sweatshirt, free gasoline, free first LTO registration, free TPL insurance, plus easy installment plans with affordable monthly payment. So what are you waiting for? Barangay San Roque, Daraga Albay today. And ride home your dream motorcycle.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now a point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and ay reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
8: Hello mga mamshies and daddy! Hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa! Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang! Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Nangalusugan, sino po sila? Umiinom na ng ating rice coffee?
10: Ako, matagal na po.
9: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
10: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
9: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Solid ang tugtugan pag OKFM ang pinakikinggan.
13: OKFM Joyride.
1: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: ang double 60 pesos and 2 big family pizza for all longa for medium family bay and chicken all tray pepperoni all meat and big tahona Hawaiian all jowa sana all barkada igaw located at the ground floor AOP building McKinley's PM for orders call or text at 0977-767-2347.
1: Ay, Piring Pipeng!
2: Ah!
1: May istorya ako sa imo. Wiwirduhan ako duman sa kinaunan ming restaurant. Natan ako no nakaon ko ako. Kawirdu ka tong CR ninda Piring Pipeng?
2: Nga tamaan.
1: Paglaog mo sa CR Piring Pipeng, sa toilet bowl may kadugtong nagarumoto ila tapos may guma. Ta, ang position mo, garo ka nagmumotor habang nagsi-CR. Dahil lugod ako naka-CR. Bata, grabe na so ika-CR ko. Dahil ako naka-CR.
2: Ah, oh, tano ta.
3: Itinggan.

0: fresh and good meat, malinis at garantisado. Malinis, garantisado, NMIS-approved na garnish and frozen meat. Dressed chicken, processed talaga albay. Contact 779-0210 and Mura. Specific contact 092-6646. When's meat to shop at Mura the Meat Shop? Malinis,
1: God's Law of Love. Ang sabos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na iputos. Ikaapat na utos. Ikalimang utos. Huwag kang makiapid. Ikawalong utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong nasa sa hindang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang Diyos, Thy will be additional love.

0: KFM Time, 12:15. Time Check is brought to you by
1: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: Ah! Uy, naman sa paborito ko!
3: Sabi nga nung ano yan, sound effects ni Ate Josa.
2: Ay! Uy, naman sa paborito ko!
3: Paboritong time check ni Sugar Azuka, no? Alright, anyways, oras hati din sa atin ng Anin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic.
4: Wow!
3: So ano pa, itry nyo na ang napaka-healthy Anin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Neen's Wellness Center.
4: Yay!
3: Hi! Magandang tanghali! Happy Fiesta Albay! Yan! Sa mga pa-okiku natin sa Albay District or sa Old Albay District, happy, happy Fiesta po sa inyong

0: lahat dyan.
1: Wow!
0: And kumbaga sa tao, ang piyesta po sa Albay, nonchalant. Alam niyo yung nonchalant, yung mga taong nonchalant, yung parang walang expression or walang impression, no? Yung parang wala lang. Parang ganun din po yung piyesta sa Albay. Nonchalant, wala lang. Tama ba? Kasi nung 90s mga ka-okay, nung panahon, isa sa pinakamasayang pistahan po ay sa Albay.
1: Wow!
0: Kasi nga buong Old Albay District, di ba? Magmula Banyadero, going to Pinarik, yan, to Vincent Street, papuntang Mauyod, Tula-Tula, Marquez, yan, buong Albay yan. Going to Banyo, Legazpi City.
1: Wow!
0: So talagang tawag dito, magulo. Asamu kung tama, ugbahon mga kukiyang pisa sa Albay, ano? Ngayon, parang dinibide-divide na nila, no? Parang hindi na sabay-sabay kasi parang iba na yung piyesta ni ng ganitong lugar sa Albay. Nang ganyan, nang nang ganern. Kaya hindi mo na malaman kung ano ba yung nag-celebrate ng piyesta sa Albay. But anyways, happy piyesta na lang po. Nang dahil dyan, 1 week walang Pasko. Yung ibang-ibang schools, di ba? Tama ba? Pagmula Monday hanggang Friday, tuloy-tuloy yung suspension of classes. Kaya hindi masyadong ma-traffic sa St. Agnes, ha? Di ba, Ma'am Agnes? Anyways, hello na lang po sa ating lahat. Magandang tanghali, everybody. Happy lunchtime. It's a Thursday today, 3rd of September 2026. At sama-sama po ulit tayo hanggang alas 3 ng hapon with your DJ Mahamis na kontra diabetes.
2: We love you, sugar. Sugar na azúcar pa.
0: Yeah na, sugar azúcar. Sugar na azúcar pa.
3: Sugar, mahamisod ka.
0: Yeah, day.
4: Kamiguan man.
0: Kamiguan man, sugar. Abatiin natin mga hokey natin, the tour family to Mommy Let, Daddy Reb, and of course to my favorite Ate Rehan.
1: Wow!
0: Hello, Ate Rehan.
5: Gusto ko, okay ka.
0: And sa mga hokey po natin sa Hansh Refreshment, pati na rin ho, mga students natin from Cornelius Montessori International School.

0: kababayan from Camarines Sur na si Problems, so, di ba? Before that, you heard the song from batiin natin lahat ng mga chants, super na in love si Sugar as naka-move on sa chinitang yan.
1: Aww.
0: Anyways, hello na lang po sa inyong lahat. Bakit ganun? Pag chinito, no? Kilig na kilig karamihan. It's either, ano nga ya, K-pop.
2: Wow!
0: O kaya naman na parang tatawagin na F4 yan.
2: Wow!
0: Pero bakit ganun pag medyo burarat mga koke, no? Sabihin, may tama nga yan, no? Patindi nga yun, so item. Grabe nga yun, so tama nga yan, no? Sa mga, so itinatawag na butla, ano butla? So bilugon baga ang mata mga ko, ano? So burarato, ano? Pag chinito, wow, cute.
2: Wow.
0: Parang K-pop or parang F4.
2: Wow.
0: Pero pag burarat mga koke, ano? Pwede ka na sa Halloween. Kaya, bakit kaya ganun sa mga burarat, ha? Alright. Anyway, Sugar Azucar po for sweet lunch break. Batiin naman natin, Watiwat family. Chinito da ako.
3: You do.
0: Ika ang chinitong may tulak. Jun Watiwat. Ang importante, chinito, ano? Alright, anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 12 minutes before hitting 1, and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Medical and laboratory tests, ECG, X-ray, pati na rin ho, libreng gamot.
2: Wow!
0: Premier MD, located along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
2: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
4: Okay, FM!
5: Gusto ko, okay ka!

0: Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
2: Okay, FM!
3: Hi! Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics for as low as 6,500. Igwa ka ng slightly used laptop? Yes, for only 6,500, may laptop. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Iguaman in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 97.1 Okay FM. Gusto ko. Okay ka.
5: Okay FM.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maraming salamat po for making the 6th Baby, Mama and Family Fair a success. Our generous sponsors, Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Noong's Meat Shop, Kisses, Crispin Car Wash and Coffee Shop, Sisa Resto Bar, Counselor Sunshine Imperial, Casa Lorenzo, Sweet Treats Fashion, Bocklan Food Center, AVP Catering Services, ANA Bed and Breakfast Inn, Converge Fiber X, Nun Store and Sumo Bento Japanese Cuisine, New Blossoms Catering Services, Traveler's House and Sinugba Restaurant, LCC Lounge, Jeff and Kate, sa lahat ng mga pamilya na nakisaya at nakibahagi sa Baby, Mama and Family Fair. Maraming maraming salamat po! Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go, a song from Trademark, I'm Not Supposed to Love You Anymore.
1: Aww.
0: Ako'y nasasaktan, Sugar Azuko. Hindi ko siya ma-open-open sa misis ko. Ano? Hey, may asawa na pala. Hoy! Bad yan. Wag mong itatry yung buhay na ganyan. Naghahanap ka ng mas

0: malaking problema sa buhay mo, di ba?
1: Naayot mo, suga!
0: O, ano po ang gagawin ko? Nasasaktan po ako sa ginagawa sa akin ng girlfriend ko. Gusto ko na siyang i-open up sa misis ko. Pagpigil sugar, i-open up ko siya. Pag ganon, ano yan, napaka-immoral po yan. Dapat, nakapag-asawa ka na po, dapat yung pagmamahal mo, yung oras mo, yung commitment, di ba? Kasi ano yan eh, pag nag-ano ka pa, nag-sideline ka pa, nako, mas malaking karma yan. Tsaka, kaso pa yan ka okay ha? Sinisira mo ang pamilya mo niya. Totoo, di ba? Ang ganda-ganda na ng asawa mo. Anyways, magandang hapon po sa kanilang lahat. I hope you guys are doing well ngayong Thursday. Nako, nangangamoy weekend na naman. Hey, sa inyong kapaligiran mga ka-okay. No, kasi nga, at mataas po ang kaso ng dengue sa Corid na po na ano ha. Recorded na din po ng mga ka-okay. Ano, lalong-lalo na po kung may mga... No? Actually, yung kasama namin sa broadcast din si Ate Kelly, or we call her Kirsi or Bubay. Ayun na, nadapuan din siya.
2: Aww.
0: I hope she's doing okay now. Alright, hello Ate Bubay. Medyo okay-okay na din siya. And kasi Ate Bubay,
3: Gusto ko okay ka.
0: But yun nga, ano lang po, paalaala lang po. Ay, or kayo mismo, mas mainam na pong we are taking care ng ating kapaligiran, no? Amok, mga ka-okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. There you go. Michael Johnson. I'll always love you. Alright. Kasama niyo pa rin po, Sugar Azucar. And we're headed to the third and final hour of Sweet Afternoons. Kumusta po kayong lahat? Batiin naman natin lahat ng mga office mates natin na nakikinig right now.
1: Wow!
0: Yan, lalong-lalo na sa mga huki po natin dyan sa sangguniang panlalawigan ng Albay.
1: Yay!
0: Or Albay Capital. Eh, batiin ko lang ng belated happy birthday. Tsaka retire ka na ba, Ma'am Serna, ng SPA? Hello, Ma'am Serna. Belated happy birthday to you and enjoy your retirement.
1: Wow!
0: Ako, ang sarap-sarap ng buhay. Sana yung mga fellow retiree ni Ma'am Serna, ano pa kayo, malakas pa yung tuhod po ninyo, di ba? Para at least makapag-travel kayo around the world. Garda ko laon ngayang lump sum sugar, ano? Around the world pati? Garda ko laon ngayang ang ipipension, ano? Around the world? Pero seryoso, di ba? Sana nga dumating yung araw na ang retirement sa Pilipinas, mga ka-okay, nasa 55 years old na lang, no? Kasi nga, habang malalakas pa tayo or habang malalakas pa kayo, kayo talaga, dinamay mo na yung sarili mo, Sugar. Habang makusog pa ba kita, mga ka-okay, ma-enjoy talamang su retirement life. Ano? Baho, so paka-retire mo, tigastusan mo, so maintenance mo, ano?
1: Aww.
0: Tigastusan mo lugod, so bulong mo. Halangkaw na ngaya ang cholesterol, Sugar. Halangkaw na ngaya ang sugar pala, no? Tapos yung mga anak mo, sa'yo pa umaasa.
1: Aww.
0: Diba? Yung gatas ng apo mo, sa'yo pa inaasa. Huwag naman ganun. Sana lahat ng mga magulang natin, pag-retire nila, may they enjoy their retirement benefits, ika nga.
1: Wow!
0: Tsaka ano, sabi nga nila, habang bata pa, grind lang ng grind. Diba?
2: Naayot mo, Sugar!
0: Kasi pag nag-sipag ka po ngayon, tsaka you know how to save, it means to say you are saving for your freedom. Ano?
2: Naayot mo, Sugar!
0: Hindi yung pa nawalan ka ng trabaho o nag-retire ka, syempre, mababago yung buhay mo. Wala ka na inaasahan na sweldong katapusan or quincenas, di ba? So, yun, sa mga young people na nakikinig sa atin ngayon, kahit 500 pesos sa iyong sinusweldo, mag-ipon po kayo, di ba? Kasi magagamit niyo po yan in your future, ika nga, di ba? Pag medyo uyamunon ka na sa bus mo, kung piko na pikon ka na sa mga ka-opisina mo, at least, di ba? May naitabi ka, you can actually start a new life, probably a business, and the like. Ano lang po yan, advice lang po yan, especially sa mga young ones po natin. Lalong-lalo na yung mga mahilig mag-Starbucks. Yung mga mahilig bumili ng cellphone na iPhone. Hindi mo naman kailangan bumili ng... Parang financial advisor ka ba, Sugar? Hindi naman, ano lang. Nagpapaalala lang po. Anyway, sa oras sa buong Pilipinas, a minute before hitting 2, and time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1, masarap na, healthy pa. Also brought to you by Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay.

0: That song was brought to you by
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and
2: more business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Sweet afternoon.
5: Okay ka.
6: 97.1.
3: Magbabalik kami.
6: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.
7: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located Alongkorok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office, Along Peñaranda Street, Legazpi City. Basta basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
8: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
9: Taga Santa Rita, Samar.
8: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
9: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
8: Mm-hmm.
9: Tapos hindi ako makatulog.
8: Mm-hmm.
9: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
8: Mm-hmm.
9: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
8: Mm-hmm.
9: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Noong pwede, natatagaro, problemado ka?
12: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
11: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
12: Ano man ang HSAC?
11: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
12: Aw, iyo, mapa-HSAC ako Padi.
13: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.
6: Okay FM.
1: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Stuck on you. O, di ba? Thank God at bumalik din yung kuryente.
1: Aw, inda!
0: Pagbalik ng kuryente, tamang-tama, bye-bye na din si Sugar Azucar. Eh, before I say goodbye nga pala, ha, batiin din natin mga okay natin dyan sa Wafu Chan.
1: Wow!
0: Kila Ati Fe, Ati Maricel, tsaka sa lahat ng mga nagme-merienda na.
1: Wow!
0: Ako, nai-imagine ko na yung Siopaw.
1: Wow!
0: Tsaka Beef Mommy.
1: Wow!
0: Sa anian, sa Wafu Chan. Tsaka batiin din natin, Maligaya Restaurant. Yeah, I heard they'll be opening up yung kanilang convention hall. Convention hall! Basta may hall silang bubuksan dyan. Tsaka birthday na din ng anak ni Cup Eric. Classmate! Classmate Cup! Hello to you and congratulations Maligaya Restaurant sa bagong hall po ninyo. Siguro kasing laki ng... I'm not sure kung kasing laki ng Legazpi City Convention Center, ha? Pero may hall na din sila. You guys, check it out. Tsaka, Cup Eric, salamat sa Aros Caldo. Yan, sa mga pa-fun day po natin. Alright, that's about it for your DJing Mahamis na Contra Diabetes.
2: We love you, Sugar! Sugar na, azúcar pa!
0: Sugar, azúcar, mapasa inyo ang tamis ng buhay.
1: Yay!
0: Kasi gusto ko. Okay ka, bye-bye!
3: Sugar, azúcar.
4: Okay ka.

0: Baba, gusto ko. Okay ka?
1: Okay FM time. It's exactly 3 o'clock.
2: Time Check is brought to you by
3: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: 97.1
0: Magbabalik kami.
5: Okay,
0: gusto ko, okay ka.
6: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Ligaspi, Arenor Suite, Sagmin, Ligaspi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyuduran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
0: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
7: Buti na lang, nandyan ang Frida sanitary napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida sanitary napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida sanitary napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
8: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
9: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: ka.
1: From trending snacks to trending topics, join na sa Masarap na Hapon.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko, okay ka.

0: Gentlemen.
1: Huni na at sa indong kapartner na mahigon sa
2: Ahoy!
1: Maski mga sawi, pag siya ang magpatalihit, sigurado ika mapapapikit. Kakangiri on OKFM. It's Kapa Morgan.
2: Morgan Atik!
3: Oh!

Kamusta tabi ka mo dyan? Ox na ox ba? Abay, very good kung gano'n ano. 12 minutes na po makalipas ang alas 3 ng hapon. It's a Webes. Petsa 3 po kan bulan na September. Naninipa ako pa mangginare ko kang September. Gari pagmati ko, August pa. Pero yun na nga ni, ber na po ah, September. Iriwanan naman kita all the way till 7 p.m. para sa satuyang rush hour. And pwede na pong magtikwil sa 0931-106.

0: 0998-9672-09944-67-9117. And yes, ako tabi ini ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig. Mahilig sa Ohoy! Kapak Morgan, na habang nagugurang, mas minatin di sa Tirikwilan. And gaya ng dati po, ako na bahala sa music at diit na konsuelo sa Merindalan, bahala naman kamo.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka. So,

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Pipay, Crush, ano man ang gusto mo sa sarong lalaki?
2: Ang gusto ko, so maiguson.
1: Ay, tamang-tama palan. Minaugas pa sa nako kang plato kasabago.
2: Pero, buro bad boy.
1: Tamang-tama, pakaugas ko, pinarasa ko.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Makapasad na natin dyan yung mga modern jeepney drivers na pirmima na ka-OK FM. Salamat po. And especially yung mga amigo to sa Clarkson Jeepney. Kay Tony B. Lalong-lalo na. Clarkson Jeepney. And kamusta po ng mga naka-OK FM na mga... Oh, ha? Complicated Heart by Michael Learns to Rock. And that song was brought to you by...
1: Technogas Technique Kitchen-Wide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
2: Automatic!
0: Yan! Salamat, Tabi Gab. Maray na hapon, Tabi, kay Ma'am Ophelia Bongkodin and mga taga Pawa Malinaw. Diyan sa Malinaw. Malay ta. Ugaring rin. Pasensya na, Tabi, Ma'am Ophelia Bongkodin. Pero malay ta baga, ano? Hello kay Lenny Alcantara. Ayan, marin deliveran kumanda kang ohoy pansit-pansit diyan sa kuyan o sa King Store. Sige tabi ta mga do rin ma butwa na sana ako diyan. Kansaro ka pa nga ka nagpapalataram ka pa. Sabi ko nga ni mabutwa na sana ako, ha? Eden Daria and mga taga King Store, marain na hapon po sa indo. Dos Minutos
3: is brought to you by Red Horse Beer.
4: OK FM.
5: Gusto ko. Okay ka.

0: na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries. March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Ahoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ayan, ining song na ini talks about ano, heartbreak. Ay, aray ko. Heartbreak na naman ngaya. Ayan, matapos magang bayaan ka. You're feeling blue. So, black ang pagmati mo. Maniklumon tayo katabi dinulagan ka na. No, that's again a song about heartache. Sana dahil ka mo nakaka-feel ki arugayan mo niyan, ano? Sana maugma ka mo maski na gani makong perpekto ang mga bagay. Ema, masaya pa rin, ha? Okay, so sige, so don't feel so so down dahil yung mga amigo mo, ha? Eh magpara anong apod ka yan? Dahil mo nga magpara sinteron. Kaya sige, ulok-ulok sa nanpait nga ni. Well, anyway, that's Black is Black by Joy. Pero alam nyo, originally bago title kundi so ngaran kang banda. 1966 pa pala niya. Ano yun? Ano? Dahil pa ako kan iaki. Gus-gus na ako, pero dahil pa ako kan iaki. 1966. Anyway, yan po ang version kang Joy. The one who gave you Touch by Touch. Ano? Okay, so sige. Maray na hapon tabi kay Kuyan, kay Manay Vivian Sarampote Baluncio. Ayan. And pigpapatikwil niya mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. O duwa ka mong nagpapatikwil ka mga taga Del Rosario. Garo na kulang para dahong ta dyan, ano, sa Del Rosario. Ano, Vivian? Vivian Baluncio and Baluncio family. Pati si Phil Balila, taga dyan man tabi sa Del Rosario. And pigpapatikwil niya man si Grace Arias. Ayan, si Ate Grace Arias niya. Maray na hapon sa Santo Domingo, Albay. Diyan sana ka mo, ha? Kita tabi mga commercial break. By the way, welcome na po sa second round kan sa tuyang rush hour ngayon po na Pet sa Tres kan September 2026. We play
1: the hits. Okay, and to be rides and grooves. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
2: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits. Debutante gowns that will make you feel like a princess and elegant and stunning Filipinas.
1: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Bank

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal, Bay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Pading Piping! Pading Piping!
2: Ah!
1: May problema ako. Naalon ni Bunso sa lapis na pigagamit ko. Ano ang gigibuhon ko?
2: Susman si Pade, bullpen ang una ang gamitan mo.
3: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Rosita.
3: Anong masakit sa'yo noon?
4: Paa ko.
3: Paa mo?
4: Mod.
3: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
4: Kaupo.
3: Kasi sobrang sakit. Ngayon, nanay, after 1 month na pangina mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
4: Ayos.
3: Kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
4: Mabawasan.
3: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, nanay. Ilang kami na ubos mo maghapon?
4: Minsan dalawa.
3: Ah, masarap.
5: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That Sunkissed Lola and ang kanila Rush Hour. And yung iba ay kakagising lang. At yung kaan, nabanggide ka naman kamumang ituro. Iyong baga ngayon, muklat ngayon ako pagbanggi, pag aldaw, ha? Kung saan kayo komportable. Pero mas maganda pa rin daw yung tulog sa gabi. Kaya sikapin po natin na maging mahaba. Ha? Mahaba, hindi lang yung pasensya, kundi mahaba yung tulog tuwing gabi. And mahaba din siguro ang pila ngayon dyan sa VAJ Car Printing or Painting Service. Printing tuloy, oh. San Roque, Santo Domingo, Albay. Pero may mantabing makusugo ng OKFM dyan, sabi ni Sir Verhel Jr. Azores. Sir Verhel, baka one day magkita-kits tayo dyan, ano? Sa shop mo. And okay. Maraming salamat for tuning in always. And once again, hello kay Coach Momo. Ayan, Coach Henesius Molto. And good luck po sa mga games ng Kamsur Express. Ano? Sana maka-back to back, di ba? Ayan, Coach Momo, naka-tune in kanina. Siguro hanggang sa ngayon. Okay, and minamata pa sana si Joel Basco.

0: graduate ng aki ko. Pero may mga bagay siya nagdalaog. Ipaliwanag mo, madam! Ipaliwanag mo!
1: Sir Digo, relax lang po muna kita. Kalma sana, kalma.
0: Paano relax? Paano kalma? Eh, dahil mag-graduate ang aki ko.
1: Sir, dahil man po talaga mag-graduate ang aki mo, sa grade 3 pa sana ang aki mo.
2: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng Quality Houses Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
3: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Daraga Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Ilong Ranger?
5: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
4: Bako yan. Daiman ini Matagos.
5: Ang hatching sa kanukno, hula virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit. Mag-Neosef C plus 40 na. Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Kumpara sa Mag-Neosef C plus 40 with zinc.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neosep C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity.

0: naman tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy! Shout out sa mga taga Willie and Sons. Ayan, kamusta po kamo dyan mga taga Willie and Sons. Good afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa mga kabisihan nyo dyan. Ayan, lalong-lalo na sa office nila. Main office. Alright, and magandang hapon din sa mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Ayan, most especially sa pinakamaganda dyan, walang iba si Ma'am Grace. Ano? Wala lang ko kontra dyan, siyempre. Ma'am Grace and Boss Cesar and yung mga very charming ladies. Ano? And shout out especially dyan sa pinakabago nilang branch sa Purok 5. So pasiring tabi dyan sa Buya sa relocation. Ayan, may bago sinda dyan na branch. Again, dyan sa Purok 5, Palaog Tabi sa Anislag relocation. Okay, and bukas na po yan. And ready to serve you. Actually, mas kumpleto po dyan. Ano? Sa Purok 5 branch ng CM Velasco Enterprises Incorporated. Ayan, and syempre, shout out na din sa mga taga Castilla branch. And dyan sa Sentrong Daraga branch, sa San Roque Legazpi. And dyan sa kanilang pinaka-main branch sa Purok 3 ng Anislag. Good afternoon po. Alright, and magandang hapon din sa mga nakatutok sa atin, mga taga Redhead Trading. Ayan, pirmi ba rin nakatune in sa tuya, mga taga Redhead Trading. Especially so, sa kuya dyan na amigo si Jason Locascia, neighbor mo yan. Alright, sige, maraming salamat. And ganoon din sa mga taga Farm dyan sa Buyuan. Makusugon pirmi an OKFM, sabi-tabi ni Tano Ayala. Ayan, mga taga Buyuan. Maray na hapon po. Okay, it's now 3 minutes or make it 2 minutes bago sumapit ang alas 5. Alas 5, rakrakan mode na tayo, ha? And, well, this next song is being brought to you by
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Ohoy! It's Restless Heart with When She Cries, Rush Hour. Kapabor.

Ayan, sana nakakasabay kayo. Nakakasabay sa agos ng buhay. Well, there goes Sugar Free at ang hari ng sablay. Lahat naman sumasablay, pero sana naman hindi tayo yung hari ng sablay. Pagka sinabing hari ng sablay, eh, matindi yun, ha? At ano lang, happy birthday kay Aldrin Bragais ng Kalayukay, Santo Domingo, Albay. Again, Aldrin Bragais, happy birthday. And shout out na din sa mga taga Kalayukay, Santo Domingo from Jonah Barcelo.

Welcome na sa Rock Russian portion ng ating program. 13 minutes na makalipas ang nagsuruso-ana sa jeep na alas 5. Here's Vertical Horizon.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Kitchi Nadal with an Eraser Heads original. Yan po ang ligaya. Ay, reminder lang ano para dun sa mga nagmamaneho. Ayan, eyes on the road, hindi kung saan-saan po ano para makaiwas tabi kita sa Aberia. Eyes on the road. And sa mga nasa jeep tabi, pagisibog-sibog man, yan. Tanganing makausto tabi, medyo dordakula ang balakang ni ate. Pero sige lang, nagabayad man. Nagabayad man baga. Ayan, sibog-sibog sa tabi, kidi ito no. And kung pwede, ikaw naman tabi mang libre, ano? Iyan baga, kadalasan may pirmi kang kabadi pa uli. And madalas man, siya sana ang sigan bayad. Bigba parang libre ka sa jeep. Baka pwede ngunyan. Ikaw naman namang libre nguna. Ano? Kasama po si Kapa Morgan dito sa Rush Hour at 5:39.
1: This song is brought to you by
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Diretso tayo with Coldplay and Viva La Vida. Para kay Jill. Salamat tabi sa pagtikwil.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Shout out po sa mga taga LKY or mga taga Legazpi Grand Terminal. Especially tabi sa mga naghahalat kang sa Indang Larga. Sa mga pasahero na medyo irritado. Irritado na dyan. Relax. Ano? Paabot ba ng oras na kamu naman ang mabiyahe? Ano? Malarga na. Pigpapanuan lang. Tanganing sulit man ngayon, sabi kang driver, ang larga ta. Takong dahi ngayon, sayang man. Di ba? Ayan. Marina hapon na lang po sa inyo. Smile, smile lang. Ano? Maski na nga ni, minsan, dahi ta na, yun na mga sitwasyon ta dyan. Pait sana. And, ayan nga, happy trip and God bless po ang trip nito. Ano? Tanganing may kuyan, may bendisyon. Iwas Abiria or kung ano pa man. Sige, 3 minutes na lang po, 6 PM na. Dire-diretso po ang rak-rakan dito po sa Rush Hour. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Bon Jovi. Na merong assurance na I'll be there for you. Yan, sana ganun din tayo, no? Sana tinutupad yung mga I'll be there for you na salita, ano? Hindi yung susalita lang. Okay, oras na naman para tabi kita mag-tripo. Oras na

0: Siligo kasipiping, mag-best friend. Sabay-sabay sindang magkaon kan sa indang panguktuhan sa indang eskwelahan. Ang paborito nindang isira, manok. Sarong aldaw, Siligo, nagbaloning pork chop.
1: Padingdigaw!
2: Oh!
1: Ngatata, ang balon mo pork chop, bako na manok.
3: Pading piping, kay puhang ko ng pundahan ang pagkaon kan manok.
1: Aw nga taman.
3: Nagtutubo na kaya ang feathers ko sa baba?
1: Iyo? Ilang ko daw?
3: Oh.
1: Iyo man ang gadano.
0: Pagkalipas ding pirang bulan, si Piping naman ang nagbaloning sira.
3: Oh, pading piping, natata ang balon mo ngunyan sira. Bako mo na paborito ang manok?
1: Kay puhang ko naman padipunduhon ang pagkaong ki manok?
3: Nata man.
1: Tigtubuan naman kaya ako ki feather sa kuyang ibaba.
3: Talaga? Iling ko daw.
1: Iling nga oh.
3: Iyo man agad pa ding piping. Pero dapat palan, aloy ka nang nagpundo magkaoning manok.
1: Aw nga taman pa de.
3: Nagtubo na pati suliog.
4: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
5: Hi!
6: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
5: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
6: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
5: Oo. Oh.
6: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
10: Si

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi. Province of Albay. And a happy Thursday night. Mga ka-okay. Yup, tonight is the celebration. Uy, saying happy fiesta. Yan po yan sa my Olambay district. Yan sa mga solid ka-okay po natin dyan. And well, that is the procession of St. Gregory the Great. Yan po yan sa may Albay Katsuyo. Okay? Happy fiesta sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Old Albay District. Kabanggina, say hello na din sa mga solid ka-okay po natin dyan. On a rest mode na. Oo, bukas may pasok pa. Oo. Baka naging loss naman dyan ang Friday sa session. Dito ka mukha ka naman. Yep, done ang quarter dine and the rest mode na ang gagabusan sa mga ka-okay natin students. Yeah. At naman po sa mga going employees. Hello po dyan sa inyo. Ngayon sa mga nag-dine pa man po right at this moment, happy dinner po dyan sa inyo, ha? Yung mga nag-dinner at home, yung mga nag-dinner sa inyo pong boarding house, apartments, or eating dinner outside tonight, alam na. Means to say, done for their way. Say hello na rin sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may midnight market ng Daraga. And dyan din po sa may midnight market ng Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Pakaibahan nyo naman tonight, Tabanggina, warang iba, ang Don Romantico, Kansa Indong Radio, ang milyonaryong bako lamang suplado. It's me, Don Emilio Nari. Magdarangugan at matiribahan po kita till 10 p.m. tonight with Kuya Denden. Dito po yan sa The Big Night. Open ang aking text line. Send na po ng inyong greetings. Send lamang po yan at 0931-106-7672. 0994-467-9117. At pwede na rin sa aking happy page. Bukas na po yan. It's Don Emilio Navio. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Ipunin ko po muna, ha? Happy Thursday night! It's the big night!

97.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. 38 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Sige daray, Diyos manhay na banggi po dyan sa Indoga Boss, ha? And also, say hello na rin and happy Thursday night. Yan, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may barangay Peña Randa, barangay Orosay, yan po sa may Magallanes, ano ba? Yeah, Tinago at Kapantawan, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Happy evening! Again, say hello po at magandang gabi sa mga solid kaukay po natin dyan sa may barangay Peña Randa. Ilay yan, ha? Dyan po sa may Orosay. Sa mga solid kaukay natin din dyan sa may Magallanes, barangay Tinago, at barangay Kapantawan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Again, happy, happy evening! Pati naman sa mga guards on duty natin tonight. Hello po dyan sa inyo, mga bossing. Yan, sa mga duty po, sa mga manlayin pong establishments, private or government offices, magandang gabi po. Tukala na ba? Ha? Mga kuya guard? Again, say hello po and happy evening sa mga solid ko. Okay po nating guards on duty tonight. Magandang gabi! Soundtrack lang na yan. Okay lang. Tapos si Gopi, Gopi at Gopi. Fight na! Pati naman sa mga nasa biyay ng Uising, hello and maraming salamat. Yan yung mga nakatunin sa ating mga jeepney drivers. Sa mga nagarahin na and then sa pagarahin na, salamat po ha sa inyong pagtutok from garahe hanggang sa paggarahe. Thank you po! Salamat, syempre ha, sa mga dyan, mga jeepney drivers nating biyahing Dalagaligaspi na biyahing panggabi. O, magandang gabi po dyan sa inyo ha. Yes, say hello sa mga solid go-key po natin sa Mike and Chell. Jeepney, estudyante jeepney, Clarkson jeepney, and sa gabos pong always nakatutok sa indang biyahe. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat! Hello po sa indang mga pasahero dyan. And also, sa mga jeepney drivers din natin, ng mga okay na solid. Yeah, yung mga biyaheng jeep going to First District and 3rd District ng Albay. Hello po dyan sa inyo. Kasarabay na dyan. Sumasabiyahe na. Mga bus drivers natin dyan. Ha? Yung mga nasa bus, Hillcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan. Mga bossing, magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers natin, nahihirapan pa sa

0: Nung padingdigo, nga tata may paso ang talinga mo.
1: Nagplantsa baga ako kasubago? Nagring sa cellphone ko, napurot ko sa plantsa.
0: Oh, nga tata mag-inibong na talinga.
1: Nagapod baga giraray?
2: Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Ilong Ranger?
3: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on? O bakong sip-on?
2: Bako yan. Daiman ini matagos.
3: Ang hatching sa kanukno, inot na sinyalis anin sip-on.
2: Sip-on dagos?
3: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-Neosef C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-Neosef C plus 40 with zinc.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neosep C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Umina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay mula ng Pinay.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

Corny. And sa mga solid kaugnay natin dyan sa may Hydromax Water Refilling Station. Yan. Ng Kulyat, Daraga, Albayan. Magandang gabi! Thank you all for always tuning in. Ingat lang sa biyahe sis, ha? Alam na. Okay? And also, ang sabi dito, shoutout din natin, ha? Mga solid kaugnay po natin dyan sa may Del Rosario Street, Santo Domingo, Albay. Si Kuya J.Pil Balila and Company. Magandang gabi po dyan sa inyo. Mga solid ka-okay natin yan dyan sa may Del Rosario Street, Santo Domingo, Albay. And uwi na, ang mga sunod, galumapa ang message. Yes, hello po ah. At magandang gabi sa Bado at Andes family, sa mga solid coffee po natin dyan sa Taguntong, Taysan, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Happy evening. Ah, hi Dasyang Secrets. Hello po ah. Shout out sa mga brothers and sisters niya. Ah, diyan po yan sa Estaday. Ah, nakatapos lang daw mag-pray. Ah, magandang gabi. Gerard Paul Bado Andes. Salamat ah, sa pagtutok. Send lamang po ulit ng inyong mga sets of readings at 0931-1067672. 0994-467-9117. Ready pa rin sa aking FB page? It's Don Emilio Navio. Or pwede din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: ang meat shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Noong pali, natatagaro, problemado ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, halo yun na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
1: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
2: Ano man ang HSAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaari. Iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-HSAC ako pa di.

0: Late night friend baka mo? Music natin. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

alles was heel erg dun. Nibles family, dyan yan sa may kulyat, Daragalbay. Magandang gabi po dyan sa inyo. And also to Sir Mark Ostonal. At sa mga solid kaokay natin dyan sa may Bitano, Legazpi City. Ha? Sa Ostonal family, magandang gabi po dyan sa inyo. Ha? Salamat po, Sir Mark. Saan lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings? Saan lamang po yan, Giraray? At 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page. It's Don Emilio Nario. Or at pwede din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes before hitting 10 in the evening, here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Yeah, say hello to Nino Base. Yan, tuning in tonight. Maraming salamat po. And also, say hi din daw, ah. Saan to? Ah, kagagaling daw niya lang, Haling Daraga. Yan, ah, magandang gabi po to Ate Gina ng Anislag Daraga Albay. Happy evening po dyan sa iyo. Oh, rest mode ka na po ata after, ha? To Ate Gina at sa mga solid ka-okay natin dyan sa Anislag Daraga Albay, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? And also, yan man po sa may Purok Uno, Taysan, Legazpi City, ang Minyas family. Magandang gabi po dyan sa inyo. At sa mga solid ka-okay natin sa Purok Uno, Kantaysan. Say also kay Bong, kay Let, and Mark. Maraming salamat po for tuning in. And also, ano ito? Pa-shoutout din natin, ha? Shoutout din natin po ang Morcoso family. Diyan po yan sa may Tagas, Daraga Albay. Magandang gabi po. Thank you po, ha, for always tuning in, ha? Papali din kay Nicole Quiñones and kay Joe Balane Javiliana. Mahali po yan kay Joanna. Sa Javiliana at Morcoso family, magandang gabi po. At sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Tagas, Daraga Albay. Gusto ko, okay ka.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. And basahin natin tong two greetings before I go. Yes, hello. Yan, na-late na si Ating Eden. Maraming salamat ha, sa mga solid ka-okay natin dyan sa mga road, Cruzada, Legazpi City. Yes, hello to again to Ating Eden Daria, to Ma'am Nez Arimado, sa lahat ng staff and customers ng King Store and Bakery. Maraming maraming salamat po. And from Nonel Malto, we wanted to say hi daw po sa iyang tropa. Diyan po yan sa may Ibaugan, Daraga Albay. Hello po dyan sa inyo ha, sa mga tropa.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

Ugh.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at kalusugan.
1: J-Mar, Dodo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Dodo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Good morning!
4: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
6: Kasangga at Kalusugan.
4: Coming up next!
6: Coming up next!
4: Coming up next!
7: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudunot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalanse ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
8: Another quality product of J-Mar Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
9: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
10: Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias.
12: Engimar Camonias.
13: Camonias. Camonias.
14: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
15: Good morning!

0: pagsangga at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias.
2: Camonias.
1: Camonias.

0: Magandang umaga. Ito na ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Ergimar Camonias.

0: maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents ko.
1: Good morning!
0: Yung mga nakikinig sa bahagi ito ng Kabisayaan, Visayas regions at itong lugar naman ng Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning!
0: Kumustahin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Luzon. Good morning! Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga tagapakinig nating mga nanay, good morning sa ating mga tatay, siyempre mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, yung ating mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning!
0: Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan at malusog na umaga rin po sa mga taga Bicol Region, ang Kabikulan, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Marami tayong mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong lugar ng Catanduanes, ang lugar ng Albay Province at Sorsogon Province, kasama ang ating mga kasangga dito sa bahagi naman ng Masbate Province, ha? Malusog na umaga po, mga parents ko.
2: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Mga taga Samar Province at Leyte Province, maupay nga agahain yung atanan, mga kasangga nating waray, ha? Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po? Maayong adlaw, mga parents ko, ha? At kayo po ay patuloy na tumatangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po ang mga taga Calabarzon area, ha? Mga taga Memarupa. Kapag ang babanggitin po natin ay Memarupa, ito po yung Mindoro, ha? Yung mga taga Oriental at Occidental na suki natin ng produktong Marcafe at Marchoco. Tapos yung mga kasangga natin sa bahaging ito naman ng Romblon Province, ha?
1: Good morning!
0: Yung mga taga Romblon, ha? Talagang number one sa pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo ang mga taga Marinduque Province sa mga taga Romblon. Yan po yung ating talagang number one din sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na ang ating mga kapanalig sa bahagi ito ng Metro Manila? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga.
1: Good morning!
0: Kalakhang Maynila, honey. Marami na po tayong produkto dito sa Metro Manila. Talagang sabi, tiyagaan din lamang, ha? Tiyagaan din na makilala yung ating produkto po dito sa Kamaynilaan. At dito sa bahagi ng Central Luzon at dito sa kalakhang North Luzon. Kilala na rin po yung ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa atin lahat. Pilipinas, good morning. Malusog na umaga po.
1: Good morning! Good morning!
0: So mga nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0918277788. Maraming po salamat.
2: Kasangga!
0: Atin pong pakinggan si kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto, mga parents kong minamahal. Narito po si kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik, mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
2: Kasangga at kalusugan.
3: At ngayon, narito.

0: So, magpalang araw ho sa ating lahat mga kasangga. Maganda pagkikinig time. At maraming salamat na naman kasanggang Angie Marcamonia sa pagbibigay mo sa akin ng panahon. O pang sa ganun, ay aking maibigay naman, maibungkahin naman ang ating kaalaman, kaunting kaalaman para sa ganun. Lahat tayo mga kasangga ay matututo. Ano po? James Agustin Paniaga po ang iyong kasama sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa lahat ng mga kasangga natin na Pangasinense, Mabigyago, yung mga kasangga natin na mga iba nagmapya nga umaga, nasa ang lupalop man kayo ng mundo mga kasangga, good morning! Maganda pakikinig time sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Eto po ang iyong kasangga, James Agustin Paniaga. Huwag na po natin papatagalin mga kasangga. Alam niyo na po ba yung isang produkto ho ng Jamer Herbs Incorporated? Yan po yung tinatawag na natin na Mark Up Food Supplement Caps. Yung mark up na yan mga kasangga na mabibili na po sa lahat ng mga butika, mga drugstores dito ho sa ating lugar, ay dapat alam ninyo kung anong meron dyan. Bagamat sa mga Ilocano natin ng mga kasangga, digid dyan ngay pada po mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, and truck drivers po, digid kadwa na nga gus-usar iti dayto yung klase 80 food supplement. And yan, ito ba yung markup capsule mga kasangga? Ay mayroong tinatawag na maca root. Okay, yung maca root extract na yan mga kasangga. Dapat nating alamin kung ano yung maca root na yan. Ano? Ang maca root extract na nakalagay dyan sa markup capsule mga kasangga na pwede sa lalaki at babae ay isang halamang ugat na katutubong tumutubo sa kabundukan po yan ng Andes sa Peru. Oh, kaya naman sa mga kasangga natin, nagtatanong sila, saan ba yung mga karot na yan? Mayroon ba yan dito sa Pilipinas? Yan po ay nakukuha mga kasangga sa Peru. Ano, ibig sabihin po niyan, tayo po mga kasangga na gumagawa, tayo po na nagpo-formulate, tayo po sa Jamer Herbs Incorporated na nagdidiscobre kung anong pwede nating inumin, ano, na herbal mga kasangga ay nanggagaling pa, no, sa ibang lugar yung ibang mga ingredients po natin. Sa pamumuno ho ng ating kasanggang Angie Marcamonias ay yung maca root na yan ay nandyan na sa markup capsule na yan. At karaniwang ito'y ginagawang powder o kaya dietary supplement mga kasangga. Alam ba ninyo na ang maca root ay siyang tumutulong mga kasangga upang sa ganoon ang ating enerhiya at yung ating stamina ay lalakas yung ating energy. Bagamat limitado pa po mga kasangga ang ating natatamasa. Kasi like for example, hindi natin inaaraw-araw yung markup capsule na yan. Abay, meron na. Kaso nga lang hindi pa ganun katindi. Ano? Pagka ginawa natin yung everyday mga kasangga namin minamahal, and at the same time ay tuloy-tuloy lamang po ang ating paggamit, tiyak yan ang ating stamina, ang ating enerhiya ay lalakas. No? Kaya nga tayo mga kasangga ay sadyang nagkakaroon ng ganitong programa upang sa ganun ay maibigay namin sa inyo yung mga tamang impormasyon. Bukod po dyan, pinapaganda po niya yung ating mood, okay? At pagka maganda ho ang mood ng isang tao mga kasangga, ang bagsak po niyan, masiyahin po yan, maligalig po yan. Wala hong masyadong problemang iniisip. At pag nakita mo ang pagmumukha ay maaliwalas, maganda ang pangangatawan. O, di ba? Yan po ang naidudulot niyan. Ha? Nawawala po yung stress, ano, mga kasangga. At yung psychological well-being po natin ay maliwalas din po. At tayo nakakapag-isip ng maganda instead ng ating iniisip ay yung kung ano-anong problema. Ano? Kaya tayo po'y kumunsumo ng markup capsule na merong maca root. Ano pa bang naibibigay niyan? O, sa mga kasangga natin, alam natin, problema na ngayon ng sexual health. Ito po'y ating tatalakayin. Ano? May ilang mga pag-aaral, mga kasangga, dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, ay naapektuhan ho, mga kasangga, ang ating kalusugang sexual, mga kasangga. Kaya po, ngayon, ang nangyayari, meron na hong mga nagpapaduktor, mga kasangga, na mahirap magkaroon, makabuo ng kanilang pamilya, ano? Ibig ko bang sabihin hindi magkaanak. Yun na po yun. Dahil ho yan sa mga nasasagap ng ating pisikal na pangangatawan dito mismo sa ating lugar na kinagagalawan. Kaya naman po, itong Mark-Up Capsule ay nakakatulong po yan para maging healthy po, mga kasangga, ang ating sexual na kalalagayan. Ano po? Kaya sabi nga nila, kaya pala sinasabi na Mark-Up Capsule ay pwede sa kalalakihan, pwede rin sa kababaihan. Sa kababaihan, alam ninyo, mayroong mga nagdidismenorrhea, buwan ng dalaw, sumasakit ang puson, mga ganon. Eto po, pwedeng-pwede po ito. Pero hindi ho makarot ang nakakatulong doon. Meron hong mas maganda. Yan ho yung tinatawag natin na Sopalmetto na nandirito sa ating produktong Mark-Up Capsule. Ayan muna tayo mga kasangga ha. Kung hindi nyo pa alam kung saan mabibili ang Mark-Up Capsule na yan, magtanong na po kayo sa mga butika po dito mismo sa ating lugar. Ang inyong kasangga James Agustin Bariaga. Magandang araw ho at oras sa inyong lahat.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Para sa mas maraming kalaman patungkol sa Mark-Up Capsule Food Supplement.
3: Ako po si Engineer Cadiz, taga Sariaya, Quezon po. 43 years old. Simula po nang marinig ko programang Kasangga at Kalusugan, ang Mark-Up Capsule Food Supplement. Gumaganda po ang aking blood circulation. Ang kagandahan po sa Mark-Up Capsule Food Supplement ay sinasabay ko po sa aking maintenance. Para po sa ating mga parents, bumili na po kayo ng Mark-Up Capsule Food Supplement. Magaling po ito.
2: Ugaling makinig araw-araw sa ating programang Kasangga at Kalusugan para mas marami pang malaman patungkol sa mga produktong herbal. Mabibili na ang Mark-Up Capsule Food Supplement sa inyong mga suking butika at drug stores dito sa ating lugar.
4: Ang bagong food supplement na pwede sa kalalakihan at kababaihan na nagtataglay ng Macarot Extract at Tongkat Ali Extract upang mabalanse ang hormones sa ating katawan para sa pang-araw-araw na aktibidad. Ito ang Mark-Up Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready kasangga.
2: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
2: Aba,
5: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
5: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
1: NG Mark Camonias.
7: Ating pakinggan.
1: Mapapakinggan. Si Kasanggang NG Mark Camonias. NG Mark Camonias.
7: Kasangga
1: at Kalusugan.
8: Good morning, Ma.
9: Good morning, anak.
10: Good morning, Lola.
9: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
11: Good morning, everyone.
9: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
11: Okay naman po.
12: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
13: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
14: Ba, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
9: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad.
14: Bili na lang kayo.
9: Sa Generica Drugstore.
14: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
13: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
9: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
15: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
13: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
8: Bumili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
10: Ang inyong kasangga magbabalik sa ating programang Kasangkat Kalusugan, si Kasanggang Angie Mar Camorias.

0: isang mababalang araw ho sa ating lahat mga kasangga. Ito po ang inyong kasangga, James Agustin Maniaga. Welcome po tayo! Magandang araw po sa inyo lahat. At ako'y saludo sa lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakikinig naman sa atin sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: In the name of Kasanggang Angie Marcomonias, dahil tayo po ay magkakasama sa oras na ito mga kasangga. Yan, napalakpak na po ay alam natin na tayo po mga kasangga ay walang ginawa kundi magbigay ng mga tamang impormasyon sa ating lahat upang sa ganon mga kasangga ay ating magawa ng paraan at ating malimit yung mga dapat na mangyayari sa atin o kaya yung mga hindi magandang mangyayari sa atin. Ito bang yung kasangga James Agustin Baniaga na yung bagabigat karigitay pada nga Ilocano. Good morning, apo. Sa mga Bisaya natin na mga kaibigan, maayong buntag sa inyong tanan. Sa mga Kapampangan, maya pa aba ke kayungan. Ano pang sainin nyo dyan? Ito po, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa ating produktong Markup Capsule. Ano nga bang meron dito sa ating Markup Capsule Food Supplement, mga kasangga? Sa mga nakaraan, dami na po nating mga pinag-usapan dito, but for now ay ating pag-uusapan sa isa sa mga ingredients natin dito na extra na nakalagay sa ating Markup Capsule. Yan po yung maca root extract po natin. Alam na po natin sa naging talakayan natin sa mga nakalipas na panahon, yung maca root na yan ay galing pa po sa kabundukan ho ng Peru mga kasangga. At ito'y nakakatulong na mapalakas ang ating enerhiya, ating stamina, at yung ating sexual health ay magiging mahusay. Maging ang ating mood, kaya nga tawag natin dyan ay stress support. Yan po ang tawag natin dyan sa maca root na yan. Hindi lang yun mga kasangga. Alam nyo ba na itong maca root na ito ay ginagamit nilang supplemental mga kasangga para sa kalakasan ng isang nilalang. Kaya ito itinawag natin na nakakatulong sa physical performance ng bawat nilalang. At ito ho yung maganda. Hindi lamang po sa kalalakihan dahil alam natin ang kalalakihan ang siyang laging nagtatrabaho, siyang may mabigat na trabaho, at siya yung laging humahayo kung saan pumupunta. Ayan o. But for this time, you should know mga kasangga na hindi lang palalaki ang ating Markup Capsule. Ano po?
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Yan din po ay pwedeng gamitin ng ating mga mahal na kababaihan. Ano? Bakit? Para sa ganon, yung laman na maca root extract na yan ay mararanasan din nila. Mapapalakas ang kanilang enerhiya, ang kanilang stamina, ang kanilang sexual health, mapapaganda ang mood at sila ay magkakaroon nga ng stress support at yung physical performance, ano? Yung endurance ng isang nilalang na katulad po natin. At alam nyo ba, yung maca root mga kasangga ay napakataas po niyan ng carbohydrates po niyan at saka fiber at ilang minerals. Alam naman po natin na importante ang fiber sa katawan ng isang tao. Yung nutrients po niyan, buo po yan mga kasangga. At hindi lang yan sa mga kasangga natin na imbalanso yung kanilang mga hormones. Ano? Alam nyo, itong maca root ay isang klase ho ng herbal na nagbabalanse po sa hormone ng isang tao. Pero mas tamang sabihin natin na itong klase ho ng herbal na ito mga kasangga ay nakakatulong sa mayroong hormonal imbalance. Alam niyo lalo na sa kababaihan, ano, pagka meron po, may natawag yan, engineer, sagutin mo nga yan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ay, nagri-ring pa rin, pag meron pong hormonal imbalance po yan, mga kasangga, abay, ito yung mga nagkakaroon ng problema sa ovary, yung mga kababaihan ho natin. Kaya napaka-importante po na mabalanse po yan upang sa ganon, makaiwas po tayo sa ganong mga klase ng karamdaman. Kaya sa mga kasangga natin na nakikinig ngayon, abay, sana'y nakapagbigay na naman po kami sa inyo ng kunting kaalaman, ano? Patungkol pa rin sa mga ingredients ano ng ating tinatawag na Markup Capsule Food Supplement na At alam niyo mga kasangga, itong mga karot ay talagang sadyang ginagamit yan mga kasangga. Para sa ganoon ay mapalakas ang ating enerhiya, ang stamina at ang libido ng isang nilalang. Ano? Kaya napakalaki po na naitutulong ng mga karot na yan sa ating buhay-buhay. O, diba? So yan mga kasangga, ang ating usapin na naman for this time sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ako po yung kasanggang James Agustin Baniaga. Magandang araw po sa inyo lahat at tayo'y masaya at nakapagbigay na naman po tayo ng kaunting kalaman sa ating programa
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay nako. I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangkap para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
3: So nice, I got you.
2: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Narito ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
5: Ang masustansyang inuming tsokolate.
6: Choco linamnam,
5: healthy sa katawan.
4: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
5: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
4: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
5: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
4: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
5: para always kang healthy.
4: At Mark C Vitamin C plus Zinc. Ang purong Vitamin C
5: ng ating mga kasangga.
4: Mark Up Capsule Food Supplement.
5: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
4: Mark Stevia Food Supplement.
5: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
4: Gandang natural
5: herbal soap
4: para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment.
5: Ang Pangha Plus na mabisa sa pananakit ng katawan.
4: Mabibili sa mga butika,
5: grocery
4: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
5: Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada,
4: Shopee
5: at TikTok.
4: Call them now at 0947-645-3153.
2: Programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Kayo ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ang kailangan.
0: At tayo ho'y nagbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang iyong kasanggang James Agustin pa rin po ang iyong kasama sa mga oras na ito mga kasangga. Huwag na ho natin papatagalin ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin. Ang bagamay karawan, aba, sa atin natin, sa kuya natin, sa lulu natin, sa lula natin. Good morning ho sa inyo and happy, happy

0: mga kasangga, sa lahat na may karawan, happy happy birthday po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagiki-join na naman ngayong umaga. Sa mga gustong makarinig ng ating verse of the day sa umagang ito, mga kasangga, abay huwag niyong kalilimutan buklatin ang inyong mga Biblia in the book of James chapter 1 verse 12. Alam niyo ba kung anong sinasambit doon? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life that the Lord hath promised to them that love him. Yan ho ang ating verse of the day ngayon sa James 1:12. Okay, so simple lamang po yan. Alam po natin, ang dami ho mga pagsubok ngayon na ating nararanasan. Hindi lamang ho sa ating buhay-buhay pang araw-araw, but even mga kasangga, yung mga nakalipas na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoon upang sa ganun mga kasangga ay magpatuloy ho tayong maglingkod sa Kanya dahil alam po natin na mayroon ho tayong hinihintay. Hanggang dyan na lamang po ang ating programa Kasanggat Kalusugan sa mga oras na ito. Maraming maraming maraming salamat pong muli. In the name of Kasanggang Angimar Camonias, ako po ang inyong Kasanggang James Agustin Baniaga. Nakasama ho natin si Kasanggang Arvin Enriquez and Hernan Uribe. On the technical side, maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless you all and feel you again tomorrow.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggang Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Okay, FM time, 5:30.

0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
1: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpa-consult ako kay Ma'am NINS. Ni-recommend niya ako mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit. Hindi na po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
2: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
3: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
2: Ito po, medyo lumiit na po.
3: Dati
2: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
3: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
2: Opo.
3: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
2: Siyempre po. Kasi, okay.
3: Ilang doktor na ang pinacheckapan ngayon?
2: Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
3: Ilang taon na yan?
2: 2021 pa po ito.
3: Oh, hindi pa rin natutunaw?
2: Hindi pa rin po.
3: Matagal bago matunaw?
2: Matagal bago matunaw.
3: Oh, nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
2: Mahigit 1 week na po.
3: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
2: Medyo lumiit na po.
3: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
2: Ngayon, malaki ng konti sa jolel.
3: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
2: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko ka ito kayo mag-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
3: Wow, ang galingan.
2: Kahit magpagod ako ng mapagod.
3: Ano masasabi mo sa mga product ko?
2: Ay, maganda po yung product nyo.
3: Kaya itutuloy mo?
2: Kaya itutuloy ko po yung
3: okay, pagkakas. Hanggang matunaw ang bukol mo?
2: Matunaw ang bukol.
3: Oh, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
2: Malakas po.
3: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
2: Okay naman po.
3: Dati nakakatulog ka, hindi?
2: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
3: Oo. Oh, oh.
2: 4 na beses na lang ako umiis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
3: Maganda ang pakiramdam.
2: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
5: Ayun po. At that time po kay to, Ma'am. Nagkaroon na po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tonapitan Beauty.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
5: Isang beses lang? Isang beses lang siya.
4: Ngayon, di sabi ng doktor may picos daw. Anong ginawa mo?
5: So sabi ko, try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makaano sa'yo,
4: makatulong.
5: Then,
4: nakailang box lang siya?
5: Ano lang? 3 siya. 1 box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin,

0: Lumiin ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty. Yes. Kaya lagi ka sa akin nakikinig.

0: sa coffee niya, Stanis coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa kanya. So thank you so much, Mamis. You're the best.
1: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
2: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang tinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes group A streptococcus ay hindi lang basta iritasyong sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin ito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nagayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pangunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ng M-protein ay nag-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla nang dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway lang, mahirap lunukin. Fever, mataas na lagnat, misa'y lumalagpas ng 38 degrees Celsius, tonsillar exudates, may mapuputing nana o spots sa tonsils, cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan, scarlatiniform rash, misa'y may rashes na parang lika ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto ang mga senyales na nadamay na ang puso. Carditis, pamamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath. Polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit. Chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay. Erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border. Subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints. Valvular stenosis o regurgitation, etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result din sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakala sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan rin sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium, and zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagaw inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperine sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan ito ng katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan strict adherence sa disiplina. Ang Julep de Orient ay naglalaman ng quercetin at astragalus. Ang quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation.

0: ang struggle sa kilala sa immunomodulatory properties na ito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nabo-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tandaan ang pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangang itama. Hindi ito dapat baliwalain. Kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay, tulad ng chronic inflammation mula sa sigaws, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option, ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang buong structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kaalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang kalusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag magantay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod ng maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbo ang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Minska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress na nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat mong i-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optimal systemic health. Ito ang paraan para mapanatilang iyong capacity for wellness, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari, regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak. Ang means mula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang means mula sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Kusita.
0: Anong masakit sa'yo noon?
3: Paa ko.
0: Paa mo?
3: Ito.
0: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
3: Kaupo.
0: Kasi sobrang sakit. Ngayon, Nanay, after 1 month na panghina mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
3: Ayos na.
0: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
3: Mabawasan.
0: Ngayon, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, Nanay. Ilang kape na ubos mo maghapon?
3: Minsan, 2.
0: Ah, masarap. Hello, Ma'am. Anong pangalan mo?
4: Related po kayo.
0: Okay, Ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
4: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, kung dalawang beses nga lang kumutka pa ice pa.
0: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate. Hi, sir. Good morning.
5: Good morning po.
0: Anong pangalan mo?
5: Pedro Antonio.
0: Taga saan ka po?
5: Balagbag Nilaor.
0: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
5: Dati malabo po yun.
0: Hindi ka nakakakita ng maayos?
5: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
0: May mga nakikita ka parang mga alapaa, floaters?
5: Pag malayo, nakikita ko pang malabik. Ala.
0: Nakailang buwan ka na sa akin na dito?
5: Ito po.
0: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
5: Opo.
0: Nagpapataka?
5: Oo, araw-araw.
0: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
5: Okay na po. Maganda na po ang mata ko.
0: Malinaw na?
5: Oo, malinaw na po.
0: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
5: Wala na po.
0: Hi, sir. Good morning.
5: Good morning po.
0: Anong pangalan mo?
5: Pedro Antonio.
0: Taga saan ka po?
5: Balagbag Nilaor.
0: Dati, sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
5: Madali po.
0: Sumasakit ba ang ulo mo?
5: Oo, lagi sumasakit ngayon. Yun na po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
0: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
5: Dati po, 4 beses.
0: After 2 months na nag-detox ka sa ko, wala na lang?
5: Sana lang po.
0: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
5: Meron po kung ganyan.
0: Dati po ang BP mo ilan?
5: 170. Pag 100.
0: O, ilang taon na yun na ganyan?
5: Taro na po yun.
0: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
5: 120 over 80.
0: Ha, nag-normal na?
5: Normal po.
0: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
5: Wala na po.
0: Maganda ba ang kaldi-detox?
5: Maganda po.
0: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon?
5: Opo.
0: Hi sir, anong pangalan mo?
6: Ako po si Freddy Balita.
0: Kung ano daang helang mo sabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
6: Kidney daw po.
0: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
6: Kidney po, piat po, chacobitis.
0: Kirang taon na yan, haloy na?
6: Haloy na po.
0: Nata, katong angki ka pa, mabisyo ka?
6: Iyo po.
0: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
6: Maray po.
0: Sa kulog kang likod mo, yaong paday na?
6: Ako ng grabe po. Mag pinagtuto ka ko araw ka, grabe ang...
7: Grabe ang kulog. Oo, ngunyan, wara na.
6: Maray na.
7: Maray na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
6: Limang beses.
7: Ngunyan, pira na lang.
6: May mga tulong siya na.
7: Oo, ngunyan, sa bitis mo na dating makulogon, makulogan dating bitis mo.
6: Maray na po.
7: Maray na? Ano, dati, garo may daradara kang bakal.
6: Oo, magabaton.
7: Magabaton. After 1 month.
6: Maray na.
0: Inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-audit ng system ng iyong liver, heto mo na isang riddle para sa iyo. Ako ay isang filter na walang pahinga, pero kapag ang sarili mong immune system ang naging traidor, unti-unti ako nagiging bato. Sino ako? Alam mo naman ang sagot, di ba? Ang ating liver. Pero ngayon, hihimay natin ang isang kondisyon na tinatawag na primary biliary cholangitis o PBC. Huwag kang kukurap dahil mahaba-habang diskusyon ito. Inaanak, kailangan mong maintindihan na ang PBC ay isang chronic cholestatic liver disease. Dati, ang tawag dito ay primary biliary cirrhosis. Pero, pinalitan ang nomenclature kasi hindi naman lahat ng pasyente ay nauuyagal sa cirrhosis. Sa PBC, ang target ng attack ay ang small intrahepatic bile ducts. Isipin mo ang liver mo isang factory. Ang bile ay parang waste management system at digestive aid. Kapag ang mga tubo o ducts na ito ay nasira dahil sa inflammation, nagkakaroon ng bile stasis or cholestasis. Ang bile ay toxic kapag na-trap sa loob ng hepatocytes. Imbes na lumabas ito papunta sa gallbladder at small intestine para emulsify ang fats, nananatili ito sa loob. Ang result? Distraction ng liver parenchyma. Ang fundamental flaw dito ay loss of immune tolerance sa isang enzyme complex na tinatawag na pyruvate dehydrogenase complex. Specifically, ang E2 subunit neto. Ito ay isang mitochondrial antigen. Bakit inaatake ng sariling T cells at B cells ang sariling mitochondria? Yan ang tanong na dapat nating i-audit. Huwag kang papalinglang sa itsura, anak. Ang PBC ay traidor. Maraming pasyente ang asymptomatic sa simula, pero dahil tayo advocates ng sound mind, sound body, dapat alam natin ang early warning signs. Narito ang early stage symptoms, ang mga pasaring ng liver. 1. Pruritus. Ito ang pinaka-common na early symptom. Hindi ito ordinary katikati lang. Madalas itong lumalalas sa gabi. Ang biochemical reason, ang accumulation ng bile salts at iba pang proliferation sa skin. Kapag ang bile acid signaling sa sensory neurons ay na-disrupt, magkakamot ka hanggang magsugat. 2. Fatigue. Hindi ito yung pagod dahil nag-gym ka. Ito ay profound exhaustion na hindi nawawala sa tulog. May correlation ito sa central nervous system changes at altered cortisol levels. Ang mitochondria mo ay hindi makaproduce ng sapat na ATP dahil sa systemic inflammation. 3. Zika syndrome. Panunuyot ng mata at tuyong bibig. Madalas itong kasabay ng PBC dahil ang immune system ay abala rin sa pag-atake sa mga exocrine glands. 4. Right upper quadrant discomfort. Isang dull ache sa area ng liver. Hindi ito sharp pain, pero sa ito na ang liver capsule ay medyo distended dahil sa inflammation. Narito man ang late stage symptoms, ang system failure. Kapag hindi na-audit ng maayos at umabot na sa advanced stage of cirrhosis, heto ng mga kaganapan. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata, ibig sabihin, ang bilirubin levels mo ay sky high na. Ang liver ay hindi na kayang i-process ang waste products ng red blood cells. Hyperpigmentation. Mapapansin mo na umiitim ang balat kahit hindi ka naman nagbibilad sa araw. Ang tawag nito ay melanosis, xanthomas at xanthelasmas. Ito ay mga fatty deposits o cholesterol buildup sa paligid ng mga mata o sa joints. Dahil ang cholestasis ay nanggugulo sa lipid metabolism, tumataas ang serum cholesterol levels mo. Ascites.
1: Buglakin ang tiyanda sa fluid accumulation. Sa ngito ng portal hypertension, ang pressure sa portal vein ay sobrang taas na kaya ang fluid ay tumatagas sa peritoneal cavity. Edema, pamamanas ng binti at paa, loss of oncotic pressure ito dahil hindi na makagawa ang liver ng sapat na albumin. Osteoporosis, dahil ang bile ay kailangan para sa absorption ng vitamin D, isang fat-soluble vitamin. Ang mga taong may PVC ay prone sa bone density loss. Mahina ang bone mineral density mo, kaya madali kang mabali. Ang mga root causes naman, bakit nagkakaroon ng gulo? Inaanak, kailangan nating hanapin ang root cause. Hindi sapat ang malas lang. Sa science, itinitingnan natin ang intersection ng genetics at environment. 1. Genetic predisposition. May mga specific HLA, alice human leukocyte antigen na linked sa PBC. Kung may kamag-anak ka na may PBC, mas mataas ang risk mo. Genetics loads the gun but environment pulls the trigger. Hindi porke may gene ka, magkakasakit ka na. 2. Environmental triggers and anti-nutrients. Heto na ang pasok ng ating commandments. Ang exposure sa toxic chemicals at xenobiotics ay pwedeng mag-trigger ng molecular mimicry. Ang mga preservatives, artificial colors at lalo na ang seed oils, omega-6 overkill ay nagugudyok ng systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay palaging nasa state of high alert dahil sa mga lectins at processed crap, mas mataas ang chance na magkaroon ng breakdown sa immune tolerance. Isang theory ay ang exposure sa Novus fingovium, Aromatis aeruginosa, isang bacterium na madalas matagpuan sa environment. Ang antigens nito ay kamukha ng human PDC-E2. Kapag inatake ng immune system ang bacteria, nadadamay ang sarili mong liver cells. Ito ang tinatawag nating collateral damage sa biology. 3. Hormonal factors. Bakit 9 out of 10 na pasyente ng PBC ay babae? Ang estrogen ay may malaking role sa immune modulation. Ang X chromosome monosomy o epigenetic changes sa X chromosome ay pinag-aaralan din. Ang hormonal shifts sa menopause ay pwede mag-exacerbate ng condition. 4. The microbiome link. Ang gut-liver axis ay hindi pwedeng i-ignore. Kapag ang gut barrier mo ay likid dahil sa kakakain ng anti-nutrients, ang mga endotoxins or LPS ay direktang pupunta sa liver via the portal vein. Ito ay nagpapalala ng inflammation sa bile ducts. Kung ang diet mo ay puno ng basura, pinapahirapan mo ang filtering system mo. Ang progression ng PBC ay nahati sa apat na histological stages. Stage 1, the portal stage. Inflammation ay nasa portal triads lang. Makakakita ka ng Floridux solutions. Stage 2. Pero portal stage, ang inflammation ay lumalampas na sa portal area. Nagkakaroon na ng ductular proliferation. Stage 3, septal stage. May formation na ng fibrous septa. Nagkakabulbol na ang mga tissues. Stage 4, cirrhosis. Total system failure. Ang liver ay pulse cartesianal at nodules. Regenerative capacity severely compromised. Inaanak, kailangan nating maintindihan na ang bile acids ay hindi lang detergent. Sila ay signaling molecules na nag-a-act sa receptors tulad ng FXR at TGR5. Kapag ang signaling na ito ay sira, pati ang glucose metabolism at lipid metabolism mo ay damay. Hindi lang ito sakit sa liver, ito ay isang systemic metabolic disaster. Bilang isang skeptical research partner, dapat alam mo na ang mainstream approach ay madalas nakafocus lang sa pag-manage ng symptoms, pero tayo, tinitingnan natin ang macro system. Kailangan natin i-audit ang bawat nutrient intake mo. Isang halimbawa, ang selenium at vitamin E ay crucial para sa antioxidant defense sa loob ng hepatocytes. Kulang-kulang ka sa micronutrients pero panay ang paso mo ng toxins para ka sumasabak sa gulo ng walang dalang sandata. Tandaan mo ang commandment, one is none, two is one. Huwag kang umasa sa isang therapy lang. Kailangan mo ng redundancy sa iyong health plan. Isang side ay ang medical management at ang kabilang side ay ang aggressive lifestyle auditing. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng NEEDS Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo.
0: I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
8: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: 97.1 OKFM!
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jamar, Tudo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito tudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin mag Go-away din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
12: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
13: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: 97.1 OKFM.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oo. Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
4: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
5: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
6: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
5: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
6: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
5: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Okay, 20 minutes sa tabi after aras sa isdang umaga, Dalugdog Jason.
1: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitay. Okay, FM. Okay, Morning Express.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Karo may tabi ang hangaw ni Darug to Jason on a beautiful Friday morning. Today is the first Friday of the month. September 4. Oy, Super Lotto 649. 15-45-13-18-08 Again, 15-45-13-18-08 and 02. 25,239,749.17. Walang nanalo! Ayan, Lotto 642. Lotto 642, 13, 14, 39, 30, 28, and 32. Again, 13, 14, 39, 30, 28, 32. 25 millones, 13,000. Ayan, 742.59. Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Good morning, tabi sa mga group tabi kay Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, no? Pait-paiton sa tabi ni Dota, maray tabi ang tabang sa tuyang health. May L-carnitine and sweetened by stevia. Mura na, healthy pa. More information about it kay Dr. M sa Wellness is Happiness.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants po yan ha, na pwede niyong pagpilian mga ka-wellness. Alin man dyan ang maging paborito po ninyo, siguradong panalo po kayo ha. Nandyan syempre yung original blend natin kung saan ay proud na proud po tayo ha. Dahil hanggang ngayon, after almost 13 years na natiling number one dahil patuloy po na minamahal at tinatangkilik ng ating mga kababayan, ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dyan po tayo nagsimula. Ano? Actually, masasabi ko na dyan sumikat ang Best Cafe sa dami ng mga totoo at magagandang testimonya mula sa mga taong gumamit po niyan. Ha? Syempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Nandyan din po yung paborito ngayon, ha? Ng mga mag-asawa, yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil ang mga sangkap nito, maliban sa nagbibigay ng ekstrang enerhiya, ekstrang lakas, ano? Ekstrang gana, ano po? E napatunayan sa maraming pag-aaral na ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay talaga pong tulong para maiwasan ng mga chronic diseases tulad ng sakit sa kidney, sa liver, sakit sa puso, maging ang cancer, ha? At syempre nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy, nagpapamacho, kung gusto nyo tumama ang inyong timbang, ha? Maiwasan ang pagiging overweight at pagiging obese, andyan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po sa husay ng mga sangkap ng Best Cafe, napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, bago ko po talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, nais kong muling ipakilala sa inyo yung Dr. M series po natin. Ito yung mga produkto na ang tatak ay Dr. M. Siyempre, formulated din po ito ng inyong abang lingkod. At pangunahin po dyan yung medyo matagal na sa market, kaya napakarami na rin tumatangkilik ang Dr. M's Amazing Tea na nagsasangkap po ito ng katas ng luya, turmeric at stevia. Ang bawat tibag ay templado na, masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. At ang mga sangkap nito tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang digestion, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Maliban pa sa napakaraming antioxidant properties para maiwasan ng iba't ibang karamdaman. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa, ha? Ganyan kahusay po yan, ha? At syempre nandyan yung mga bago po nating produkto, yung Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakasarap po nito, matindi po ito mga ka-wellness, kasi 36-in-1. Grabe ang innovation, grabe ang formula para lalong makatulong ang mga sangkap sa inyong kalusugan, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee.

0: turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
1: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
0: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
1: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
0: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sci Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sci.
3: Q-Sci Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog

0: sa inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, sa puntong ito, pag-usapan po natin kung ano nga ba ang ginagawa ng fried chicken, ha? Okay, pagpasok sa inyong katawan. Siyempre, isa yan sa mga paborito nating pagkain, lalo na po ng mga bata. Kaya dapat maging aware tayo, ha? Malaman natin kung ano yung mga negatibong pwedeng idulot po niyan pag lagi-lagi at sobra-sobra ang pagkain ng fried chicken. Alam nyo kasi kapag piniprito po ang manok, ano po, maraming fats at calories ang na-stack po sa manok. Lalo na po kapag nagpiprito ka na gumagamit ka ng breading o kaya po syempre mantika, ano po, gumagamit ka niyan o kaya butter. Yung iba butter po ang ginagawa eh. So ang ginagamit. So pag gumamit ka ng breading, matinding mantika at saka butter, mas maraming fats ano po at calories ang na-stack po sa fried chicken, ano po. So actually pag sa manok, mas maganda po yung luto po na may sabaw tulad ng tinola o kaya i-roast po ninyo o kaya i-grill, ano. So inihaw, medyo mas maganda po siya. Pero syempre kapag may bahagi sa inihaw na medyo sunog, huwag nyo na po yung kakainin, ha. Kapag kinain po ninyo yung ano, yung fried chicken, ano, yeah, syempre pinirito po yon, yung taba mula ho doon, ano, dahil na-stack nga po yung fats po doon, pababagalin po yung digestion. Kaya pakiramdam nyo, busog na po kayo, ha. At syempre kapag mas mabagal ang digestion, okay, apektado ang metabolism, maging yung mga sustansya na pumapasok sa katawan, apektado po yon, mga ka-wellness. Lalo na po kapag deep-fried, ano po, at madalas yan po yung ginagawa, mga ka-wellness, sa mga fast food chain, ano po, sa mga restaurants. Nilulubog sa napakaraming mantika po ang manok, ano, mga ka-wellness. Yan na yan, pag ganyan po ang pagkakaluto ng manok, ano po, nagdudulot po yan ng pamumuon ng certain compounds, ano, doon sa mismong manok na pwedeng magdulot ng inflammation, ano, at chronic diseases. So when we say chronic diseases, ang pinaka-common yan, yung mga sakit sa kidney, sa liver, sa puso, ano, mga ka-wellness, at sa iba't iba pang bahagi ng ating katawan. So inflammation, magkakaroon ng mga pamamaga, ano, mga abnormal na paglaki sa loob po ng katawan natin, yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha. Lalo na po kapag ang ginagamit na mantika ay reused, ano, yung nagamit na tas inuulit pa tapos deep fry. Actually hindi lamang po yung manok, anumang mga pagkain na dini-deep fry tulad po halimbawa ng french fries, ano po, at marami pang iba yung nilulubog sa kumukulong mantika. So mas marami pong fats ang nabibuild up po doon at yun nga po nagpo-form ng certain compounds na hindi po maganda ang ididulot sa ating katawan lalo na kapag ang mantika ay reused, ano po, o nagamit na. Eh yan ay magpapataas din po ng ating cholesterol na hindi po maganda dahil pwedeng mauwi sa sakit sa puso o pagtaas ng blood pressure, mga ka-wellness, ha. Tsaka kapag kumakain po ng manok, ano po, lalo na po pag fried, iwas-iwas po doon sa balat kasi doon lalong naiipon yung mga fats, yung mga calories at yung mga harmful compounds na talagang nagkakaroon ng epekto sa ating kalusugan. So hindi naman po masama na kumain ng manok, mga ka-wellness. Mas maganda yung lutong may sabaw tulad ng tinola. Ano po, ngayon kung ayaw nyo ng may sabaw, mas maganda yung roasted o kaya yung inihaw, tanggalin lamang yung bahaging may sunog. At kung kakain naman ng fried chicken, ano po, kung hindi naman kailangan gumamit ng breading, ng butter, iwas po doon, iwasan din.

0: po yung deep fry, ano, yung maganda, yung normal lang po, ang natural na pagpiprito, iwasan yung pagkain ng balat, at higit sa lahat, mga ka-wellness, in moderation, okay? Timbangin nyo lang, ibig sabihin ng timbangin yung wag naman sobra-sobra, moderation lang para hindi naman po ano, apektado yung ating kalusugan. Kasi marami rin namang sustansya na kukuha sa manok, ano, mga ka-wellness, wag lang abusuhin, dapat in moderation lang.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga
5: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
9: Makinis to.
10: Firmang walat.
11: At parang vatang-vata
12: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay si Salvin na.
15: Wala Diyos, ang ganda.
16: Dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Ayan po ah, gaya na narinig ninyo, yung Best Caps Minerals Food Supplement, napakalaking tulong po niyan, ano po, sa ating kalusugan. Habang ano kasi, ang tao'y nagkakaedad, humihina ang katawan, ano, napakaraming factors para magkasakit ang tao. So isa po dyan ay ang pagkawala o ang pagiging deficient ng minerals sa katawan. Ha? Dahil ang minerals po, isa sa mga pangunahing kailangan po yan ng cells para ang cells nating manatiling malusog. Kapag malusog ang cells, asahan nyo malusog ang buong katawan. Magkasakit man, mas mabilis kang gagaling. Ano po? At kapag maganda ang cells mo, ano po? Eh, hindi ka basta-basta magkakasakit. Ha? Kaya araw-araw po, uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Napakagandang minerals. Yung mga minerals na yan, direct sa cells ang tulong para makaiwas ka sa iba't ibang karamdaman. Ha? Best Caps Minerals Food Supplement. At syempre, tulong pampalakas ng immune system para makaiwas tayo sa maraming sakit. Ano po? Ang Best Juice, ano po? 10-in-1, Best Juice brand 10-in-1 plus 1. Dahil nagsasangkap po ito ng mga purong katas ng mga gulay at prutas. Ito po ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Ang Best Juice brand 10-in-1 plus 1, ng isang sachet nito, 28 pesos lang. Litro pack na pambuong pamilya na, ha? Best Juice brand 10-in-1 plus 1.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
17: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
20: ERA Charcoal Soap, detoxifying, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. ERA Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
21: Okay, FM time. 6:45.
22: Ang kararating dilog ni Jason sa 97.1 OKFM. Gusto ko.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
2: My name is Rosita Villagracia.
1: Ano yung kwento mo sa kape? Sugat mo na hindi gumagaling?
2: Gumaling na siya, ma'am. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
1: Malaki ba yun?
2: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalapad. Tapa ako. Dalawang istokin lang ko ang nainom ko noon. Nawala na siya.
3: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Mall na Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
5: You.
4: Okay, Morning Express.

0: FM Carito.
1: Okay, FM time. 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: And Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
1: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM! Magandang umaga, narito po ang balita sa oras na ito. Ikinukonsidera ng ilang mga senador na mabago ang voting threshold sa impeachment trial para sa conviction o pagbibigay ng hatol kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, ilang mga senador ang gustong mapag-aralan ang voting threshold na 16 para sa kinakailangang boto sa pagpapataw ng guilty verdict kay Duterte. Sa tingin ni Zubiri, pangunahing issue

0: Ng ilang mababatas na ikonsidera ang threshold sa bilang ng boto sa impeachment ay dahil ilang senador na rin ang hindi makadalo sa paglilitis dahil nakakulong at isa ang nagtatago. Sinabi ni Zubiri na maaari itong pagdebatehan ng mga mababatas at pwede rin itong questionin sa Korte Suprema. Sa kabilang banda ay nagkakaisa naman anya silang mga senador na tapusin ang impeachment trial hanggang sa Disyembre upang makatuon na sila sa iba pang mga gawain ng Senado na makakapagsisimula sa paghilom ng bansa. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga.
1: OKFM, top of the hour news.
2: 97.1 OKFM. Maraming salamat po for making the 6th Baby Mama and Family Fair a success. Our generous sponsors: Sharmila Printing Press and Advertising, Shala Collections, Noong's Meat Shop, QZQ Zeolite, Nunez Land Surveying Services, Crispin Car Wash and Coffee Shop, Sisa Resto Bar, Counselor Sunshine Imperial, Casa Lorenzo, Sweet Treats Fashion, Bokland Food Center, AVP Catering Services, ANA Bed and Breakfast Inn, Converge Fiber X, Nun Store and Sumo Bento Japanese Cuisine, New Blossoms Catering Services, Traveler's House and Sinugba Restaurant, LCC Lounge, Jeff and Kate Dance Studio, Best Models Management and Events. Sa lahat ng mga pamilya na nakisaya at nakibahagi sa Baby, Mama and Family Fair, maraming maraming salamat po!
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
10: Hi, ako po si Dalugdog Jason. Gusto ko

0: Alright? And, parang sabi ako, na nagpapakinikiti, dyan tayo sa inyong radyo. Sige naman tayo sa inyong mga horoscope, ngunyan na pagkaldao. September 4. Oh. Virgo, ano man ang gawin tiya kay nasa ligtas ang sarili, kulang ka sa pakikisalamuha sa kapwa. Dapat simulan para hindi ka layuan ng makasamahan. Posibleng may magdaramdam dahil hindi mo na napagtutunan ng atensyon. Grabe. Laki na bisit call for the day, 14, 15, 25, 41, and peach. Libra. Ayan, libreng bra. Huwag patulan ang mga ako, nagkikita ka ng malaki sa kanyang offer dahil peke ito at gusto kang maloko. Tayo na tayo pagluloko ng buhay mo. Idaplak mo tayo isa angog mo nyo or 2, 14, 34, 29, and pink. Scorpio, kahit masakit sa kaldaob looban, panindigan mo ang ginawang desisyon. Bigyang halaga ang pagmasid at pagka-alerto. Lucky number set call for day 39-19-44 at brown. Sagittarius, hindi matutumbasan ng salapi ang kalusugan. Tamang exercise at diet ang iyong kailangan. Lucky number set call for day 16-24-31-41 and blue. Capricorn, kung may lalakarin, gawin. Gawin agad para magtagumpay. Wala kang maasang tulong. Sariling sikap ka ngayon. Lucky number set call for the day 17-22-27-40 and yellow. Aquarius, kung may problema, ituring na isang magandang pagkakataon na may leksyon na hindi na maulit. Lucky number set call for day 12-16-23-33 at royal blue. Ayan. Iyon na tabi ang mga tungagan sa tuya tabing horoscope mo niya ng pagka-aldaw. So, kabangan naman tabi, mga duwan simana ko pa tabi, bago tabi i-dara sa Indo. Grabe nang yan eh, senyor. Yeah, makarawin nga ni senyor. Anyways, 14 minutes after alas 7 ng umaga, time check brought to you by
1: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: Ining lalak ni, pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
3: Dalugdog Jason. Okay,
4: FM. You. Listoon si panikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Ring duwa-duwa. Inagdasya ni panin niya bago para mag-happy-happy. Kunik para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si pani na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainan most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kompleto ba kamo?
6: Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede ring magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
7: ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
8: ABB Catering Services. Through the test of times, ABB opened their doors in every life celebration. ABB, through the test of times, we have served you at your own home. ABB, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
7: ABB Catering Services.
8: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
5: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care. We have laboratory, animal bite center, ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at ground floor, SKD Building, Imelda Rosas Avenue, Bitatno, Legazpi City. In front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the way.
9: Chinuma na, Hinebra na,
10: Jeans na na, Lo Promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
10: ng Hinebra Products.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
11: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
12: Pipay, Crush, ano man ang gusto mo sa sarong lalaki?
13: Ang gusto ko, so maigusun.
12: Ay, tamang-tama palan. Minaugas pa sa nako kang plato kasabago.
13: Pero, buro bad boy.
12: Tamang-tama. Pakaugas ko, pinarasa ko.
0: Good day, mga ka-oke. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo. Yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At paganyan, siguradong sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
7: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision. Haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni Padi.
8: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
7: Ano man ang 8SAC?
8: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
7: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
9: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
10: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano ba sekreto?
11: Wala pare,
10: basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
11: Dapat tamang oras ng pagkain,
10: tamang oras ng pagtulog,
11: at tamang oras magpapawis
10: para healthy tayo lagi.
11: Gaya ngayon,
10: tamang oras na para...
11: Oras na para ano pare?
10: Para mag-coffee break pare.
11: Mahirap namang puro na lang trabaho.
10: Kailangan lagi may katuwang tayo.
11: O ito,
10: share tayo.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
10: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
11: Baka talaga pare ko.
10: Hindi ba ako sa iyo sa sipag mo?
11: Mori Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
10: Ang sarap ng natural.
11: Available
10: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
12: Ilong Ranger?
13: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on? O bakong sip-on?
12: Bako yan. Daiman ini Matagos.
13: Ang hatching sa kanukno? Inot na sinyalis anin sip-on?
12: Sip-on dagos?
13: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit. Mag-Liosef C plus 40 na. Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-Liosef C plus 40 with zinc.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Neozeb C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Hello tabi 9713. Darugdog pagigrit man tabi kaining aki ko na si Ali Ann in happy birthday na unitus.

0: Pa. Oy. Anong pangalan? Alian or Alian? Happy birthday! Ayan. Pipagrit katabi kan nag-text si 9173. I don't know kung mama mo ini, papa mo tabi ini, ha? Sige, ha? Happy birthday po. Sige, hindi naman tabi kita sa kamong stocks kan kampanahon. Uy, malumlum tabi sa luwas, ano? Bako masyadong mainit, pero bako na masyadong hazy tabian sa tuyang karangitan. Siguro tinalbo na tabi kan habaygat, no? Oh, Southwest monsoon ang makakapi ko tabi sa Luzon and Visayas. And tropical cyclone outside par. As of 3 a.m. today, 1,770 kilometers east of extreme northern Luzon, 19.0 degrees north, 138.3 degrees east. 45 kilometers tabi ang sustained winds at gustiness 55. And ang hirap tabi northwestward at 20 kilometers per hour. Saan kita digdig? Kita sa the rest of Luzon and Visayas. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Atong tabi kan southwest monsoon. So, iyo man sa tabian, ha? Happy birthday tabi kay Jessa Baranda. Diyan tabi sa Bakake Elbay. And digi naman tabi kita sa mga morning message ni Mr. King Rinaldo. Sabi digdi, take a deep breath. You made it through the week. Today, choose joy. Let gratitude fill your heart and peace guide your steps. No matter what lies ahead, remember, God's goodness follows you everywhere you go. Sabi digdi, surely goodness and mercy shall follow you all the days of my life. Ay, follow me pala. Follow me all the days of my life. Psalm, sir, layutun kaya na nini, pagkasulat ni King Rinaldo. Psalm 23, verse 6 ata. No, sige, ah. 44 minutes tabi after, alas 7 in pag-aaga, and nagpamahaw na tabi ka muki, matilamo na malunggay pandesal, na biyo tabi, nagkikirikiti, dyan pa sila tabi sa dalanta, mainit-init, na pigitin na tabi ka, nagaparakura dito, malunggay pandesal! Malunggay pandesal! Oy, 44 minutes after alas 7 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
3: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week. Sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
4: Hirak man, napurot palang sakali.
5: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos, at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh.
11: Pag-alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
12: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o hagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana kang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
14: Tuhod! Siko! Baywa!
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Okay, FM Time, 7:49.
1: This time check is brought to you by
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making you

0: San Miguel Peel and Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tara na! Mari na! Sa mall na marahay ang presyo, marahay pa ang serbisyo. At yasyan mall ay Gaspi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
5: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.